0: kalakata ene ndongo ya kusabula mikono ju free of fire free of fire free of fire
1: kunembeleze singa kumukutu ogusinga mu Uganda MTN MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda
2: ku kiseera kino ekyebijaguzo by'ennaku enkulu Centenary Bank empereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambisa ba ejenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli kumpyawo okukuyambako ku mpereza za banka kozesa essimu ye ey'omungalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda ozisasule mu myezi esatu weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere weewola amasimu agakukubirwa meseje ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka kakati kola okuwaba kw'ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku nooti 8855 Centenary Bank banka yaffe Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.

0: Harambe Science. Science King Sahari ne Winnie Nwaji akaimba katutuza ku dakika makumi kumi na mwenda ezibula kwede sawa enya ezokumacha gonna ku lwaliro eno ekyenda mu nyaka tonyeze nya from Radio Sapiencia ya inclusive ya magazine nsulo muziki nebye mizanyo yense Jimmy Jacobs JJ weka kuta
1: onda za kutwara kakuta ari no yo mugaga wange sebe
0: hey msajja
1: staina tabu wange taina tabu aina mu sente
0: mwana weka
1: nabuza bana ekibera zanga tebali na muchi
0: abana weka bayina sente bakola sente
1: nanga ina musene leto yeraga
0: yes
1: ero musanga awo nga tudda izo ga
0: abo yefe
1: yemwe
0: nje tweraga Aseno temuna teguna gwa.
1: Yana chechiri.
0: Teguna gwa.
1: Yana chechiri mama wa Aseno mba wakubuziza konyo. Mjie bale koja mtu sake ngalo.
0: Eh baba. Simanyo batu
1: abantu teba. Mwe mukolo munene ugenda okuta konga president ya mazola ida. Waka batuzigaza mugwanga. Eh ogwa.
0: Vanyi malwe miyake jo jona.
1: Jona chechiri.
0: Mama Bosco.
1: Wanja ta Bosco.
0: Wasu zote.
1: Ndi mpola mpola mpozi gwe.
0: Chichi na yuli bulonje. Mama Bosco.
1: Kanyo.
0: Chichi. Siku tegeri na kuzino. Wiki wede yona. Weekend yona. Mama Bosco. Ndama chichi oinobu zibo inechi kusumbua. Mama Bosco laiko inechi kusumbua. Chota choya gala kungamba. Lero mande. Bako chungamba. Bako choyogera.
1: Sina tata Bosco chengugamba lero.
0: Nga tulimu mbele azo. Weekend yon na tewefu na. Olinga line bizibu. Olinga chichi.
1: Sina.
0: Uzibu chi. Tewali.
1: Ndi oke.
0: Mama Bosco sibu nkumanyi. Sibu ochi
1: mbele. Tuka mncha tata Bosco kumulibu.
0: Ngende.
1: Ngende. Siku
0: linakuzi. Sagala mbe wano. Omanyi ze onsopeda. Olusi tubera tunyumya bulungi echi kimudu echi ne chikwambala. Buzibuchi.
1: Sirina tata Bosco tuka bulungi.
0: Wali wotagali yana.
1: Tewali tuka bulungi.
0: Naku zino sikutegeera.
1: Ate katola tata Bosco. Ne we nabikubuli ero jja kuyomba. Kati awo akugame nno tuka bulungi.
0: Anti ne bwemba wa kuyombera ogena bigamba ani. Oina yo omulala gogendo bigamba ubinyonyola. Ati da yogita we yabye feel free.
1: Anti ero jja kuyomba.
0: Ngende Mama Bosco?
1: Tata Bosco genda.
0: Sigenda kugenda nga tongambi. Mama Bosco bako choyo gira. Nkulaba, toli mumudu.
1: Anti katiranja bifu gambo
0: chichi.
1: Yombe Tata Bosco.
0: Buzibuchi.
1: Kale yoraba, eh?
0: Uh-huh.
1: Kakati, tubadde ne chibina.
0: Echichi?
1: Echibina.
0: Echiyamba chichachi. Chichabana chachi.
1: Chibina chafenga, tuwe gabida sente.
0: Chibina? Soko oleke Mama Bosco. Mama Bosco bibina wabide meramu. Obadde mu kibiina kati lwatu.
1: Era mbadde maliza ngenda kubivaamu naye maama. Kakati ekibiina kye tubaddemu tuli abantu 10. Buli muntu adda afuna emitwalo 5. Kati nzemba.
0: 5 buliddi.
1: Buli luvannyuma lwa wiiki 2. Kakati nzembadde nabivaamu kale nzembadde nafuna. Kati ebulayo bannange 6. Ate wembadde kontina gye mbadde enkoleramu. Nga nzija mwaka sente kubaka ati mbadde nzirira ez'obutunda.
0: Oh.
1: Eziba zembadde nkamula mu eziba mu butunda.
0: Nga zote kama kibiina.
1: Mbadde zigenda nga mu kibiina. Kakati kontaina engeri gye baagimenye.
0: Bambi.
1: Kati sina we ngenda kujja sente zisasula bali abantu omukaaga abamanja.
0: Wedde bulijjo kye kikutunuza bw'otyo. Kali Mama Bosco tukole bwe tuti. Twali twateeza. Nga nakugana ebintu bino ebyebibiina. Nga nze mbimanyi.
1: Kyoba ate tata Bosco mbadde saagala kubulira.
0: Nga mbimanyi tebivaamu yadde omulamwa nze mbimanyi.
1: Mbadde saagala kubulira gwanga so kubulira ebintu byange.
0: Niwa baki kati sente ezobadde jenzi zibadde zikola ki?
1: Ate tata Bosco gwanga so kubulira ebintu byange.
0: Nedda bannange ezebibiina nali nabikugana. Kakati ogenze mu biina kati sente ezo genda zijja wezisasula omukaaga abasigadde.
1: Atira bibadde binesirisize nenga kansiri kidabi zibi yange ndabe we nabi mara ku nonta kulambi kugamba.
0: Kakati ubingambi kituo.
1: Kati nga wende ku. Kati
0: zigenda kuvawa.
1: Kulira amagezi kuba gwo bimbuziza. Kuba lero mande.
0: Eh, kati mhm.
1: Nino kutwala ye mitwalo munana.
0: Eh, ugenda kuzija wa.
1: Sibwo ngambi mbikubuli.
0: Anti ukungambo ngambi na ye kati mhm kati zi, kati tusalama magezi. Ogenda kuswalira bwerere. Zitonswaza.
1: Hata ta boss kanti era kati fuba tuswalanga
0: fani. Ani, family chi. Family fena tubadde mu kibiina nze nawe. Family yone badde mu kibiina.
1: Kwaona abu container badde awo fena tubadde mu kibiina.
0: Iwe mwebale, mwebale mwaku mukoze mwebale. Kakati ndoza weulira, weulira okweyagaliza kuolina. Kati buli kimosi kodza uwo.
1: Chiwa arisa kubulira bintu byange za boss ka. Agenda ku mulimu.
0: Ekanye.
1: Agenda ku mulimu.
0: Kale bela ne. Nonya sento sasula abantu tontwaza.
2: Olino okutetenkanya tachali mukazi abera waka.
3: Tuli muzironi era munanga kati watermelon ye mubu evunda echama zimulabira dalanga mutufu ebintu byo bigenda genda
2: nenge kitufu katonda afayo
4: program musagala galamite singo omuntu yenna kusaba ebikwata ku account yo kuoterekera sente mu bank singo omuntu yenna kusaba sente mu bank pin ye echama oba pin yo okozesa nga ogenze wa agent omuntu yenna singa kusaba sente visa card pin yo obe namba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente singa omuntu yenna kusaba ebyo byokozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
5: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku binyuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya webusayiti egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zakusasulya ku MTN not 800 200 555 ate ku Airtel not 800 300 345 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund echa Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa
6: sempi jaya gw'eddalu
7: yali tayinza butalaluka emaali ye yonna yesaanawo munabambula w'omuliro
6: mambi
7: twamugambanga afune insurance ya Ghana Bucks Insurance fifika abasobola okumalawo obuzibu obwa bukutuuseeko mu bwangu ddala tulina ebika bya insuranga insurance y'abakozi ey'ebidduka tulina insurance ey'omuliro ey'ebizibu ebikugwako obubingo badde tewetegese insurance y'emigugu egisaabalizibwa ku mazzi insurance etangira obutyabaga obutira okugwa mu business tulina ne insurance ezingako byonna ebiyinza okugwako nga totegedde Bucks Insurance tusange ku ttabi lyaffe ekkulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street tulina n'amatabi amalala okwetooloola Uganda yonna Parks, irungamizibwa ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda. Parks, our insurance partner.
8: Jiji, wegendereza tanki ennungi ezimasamasa ku bizimbe ennaku zino.
9: Hey, ezo smart tank, eza steel and tube. Kampani nganzi mu Uganda mu kukola tanka z'amazzi n'ebyagi by'emmere okuva mu steel.
8: Wow! Bikolebwa mu Uganda. N'ekiki ekibifuula eby'enjawulo?
9: Buli kimu ekibiriko munnange. Tanka za stainless steel tezitalaga, zigumira ebbugumu, ziwangaala ate nga nyangu okulabirira. Ekizwa enkizo mu kukuuma amazzi n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi.
8: Ate ebyagi by'emmere?
9: Ebyagi bya steel and tube ebitatalaga nabyo bikuuma emmere y'empeke ng'ebijanjaalo, kasooli, entungo n'ebirala okumala ekiseera ekiwanvu nga tebiwumbye.
8: Awona ago mawulire malungi eri abalimi n'abasuubuzi.
9: Babula naawe, tambula n'omulembe. Duka bunnambiro ku steel and tube. Wegulire smart tank ne smart silo. Obyenyumiririzeemu.
10: Centenary Bank enoonya bannannyini zi business empandiise era nga zikolera mu mateeka okuweereza bakasitoma abaabwe nga ba sente agenti mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna. Kakati okumanya ebikwata ku agent banking genda ku ttabi lya Centenary Bank erikuli okumpi. Oba okube ku ssimu ez'obwereere noti 8 noti noti 2 bita 5 oba ku noti 8 noti noti 3 5 3 4 bino bye byetaagisa okufuuka sente agenti. Certificate ekakasa bizinensi yo mu mateeka. Tini namba, license ya bizinensi yo. Articles ne Memorandum of Association. Ebaluwe kakasa okuva mu bw'obuyinza n'ebirala.
11: Program Sagala Galamide. Radio Sapiens.

0: chiye tetugenda muze musambu tano tano ana chinana musatu musambu musatu ne zero musambu munana nya ana mumwenda ana musatu zero biri message yo ya WhatsApp jiteke ku musambu tano tano ana chinana musatu musambu musatu tugeze muze yogera ku chikunyiza hello
1: Maria.
0: Wa, ndi. Ndi ulunji dia. Gwe wasuzo otia Maria. Ye nyabo?
1: Ye wale tuweleza.
0: Na okuliriza. Ya?
1: Awono okubyewo nnyo.
0: Wa.
1: Kuchamze.
0: Anti mukulize wafe.
1: Abafa ne bafa.
0: Beba manyi. Zasibanyi beba manyi. Ye nyabo.
1: Omusajja akwagala. Tasala uo.
0: Ananga alumi ya mtuwe.
1: Banayi. Mbeye koza koza. Mututama.
0: Oyagala chigambi. Obo yagala chigambi.
1: Ha chigambi. Oba nabaji sabi. Esipige rama marini.
0: Baina ensonyi.
1: Ese ensonyi. Baina zile kama mbuto za banyavu.
0: Mama wogami.
1: Batare olumu. Oluna
0: koro. Neyanziza. Nawe wote. Badaga basa. Ene katikati ngaza ine nsonji. Na wana nasiba msajia. Waze nadi tabi sentia. Evi gambo nina mwebiti. Nambi nwa gambo wange buto. Sisobola. Biandi nemi ya bandagi. Biandi nemi. Oh. Waje.
2: Adamu libi hawa sote.
0: Yesu za bulu jilamba tuwa suzote ya sebo.
2: Bulu ni nyebo.
0: Yesebo.
2: Mwe na jemba ndo za kuwali.
0: Nyo.
2: Tende senampungina ya kutumira ko.
0: Munda vire nyo.
2: Medele kisa nime zikambe kakiri. Akati umuze madamu Lilian.
0: Yesebo.
2: Bebanta wefura anti akwagala nyo. Yana yefura mkwa nogonye. Nebo mfea chizi hivuoti. Nebo mkwila kasi mtaka kuhata. Banta manzi banta.
0: Ne yazi sadi ya wera buluji. Ogoteko wana mkwano. Omutunga mkasara kakazi utasua kuimilila na awe. Then, oyesi mkwano guo. Onagambia nti tuesange yonyavula. Oh. Tuwe sanga ya tulumia wa yae. Wama. Na wakuliriza sebu.
3: Amanya gali wangu chari siwa nesiji imu disi YMPG.
0: Ye mwami gali wangu.
3: Kari mchari ya nizomuza kwenza na kuwa alero. Yeba zimbi kwa tuwa umolimu kwa kuzimbira. Na kuzimbira unakumove na kubiri.
0: Mba chichi.
3: Na ayo saa unakumove na kweziwela.
0: Na ancho sanga nateka kwa umulala. Jesi kwa.
3: Kwa mkuku mwesimu. Aweza afunyemo obuzibu.
0: Ateta yogera.
3: Mati afunyemo obuzibu. Ngali mukuzimba walala.
0: Ochitegera bakwata site 5.
3: Joli tize yali azimbira bwerere.
0: Shi.
3: Zanga ngaka ko soka no nzimbira ate no maliriza.
0: Nogende walala.
3: Nogende walala byona site chimu.
0: Ochitegera.
3: Ata abatala bachusemu ne batukola bubingi.
0: Yesebu.
3: Ndera bulungi.
0: Ne yasisa mkwando na ibera bulungi. Zanga bazimbira bavako. Nenze siko wana. Zakasta we mamaza. Kasta toja. Zenkera usanga wakola. Iranga kugantia nti tewazi. Simple. Zawa nae. So akubela nga nzengendo kusasula. Atenga nino kwega ilira. Hebya sigenda bikola. Ila sivisobola.
4: Hili ya nwela yekuwele zono. Kansalamu wa inajemba. Murongo kulida mchirombe. Niramba tieka chidi. Kwebali batumbu desa piensa. Hili ya nyomuze gwenjaga loko. Gila ko. Kwegunu kwa watu wafumbe vio. Kunyo na ndala vama tu. Ama vama doka. Watumbu utunga. Kintu kyomukola kikyamu obutafumba mazzi ne mutabuza amazzi amabisi olina jana akuwa ssente zaagu za katunda ka bitaano n'agenda neyejjanja bisa obulwadde bwa 10,000 ane ekintu ekyo kikyamu obuwulira nga tolina maanyi gafumba mazzi
0: naye
4: kukamula obutunda bireke no kansala muwaye najeni
0: webale nnyo muwaye ebeera bulungi sisi yali batulwaza naye nga lwaki omulimu oba wuli atoli redi gukola guleke hello ye dia
1: Nande kufula ide wankolera lunaku.
0: Ntumtia.
1: Aka imba.
0: Mama. Sasula. Sasula.
1: Banaye mama lile yakuzala yebale.
0: Banange yebale mshala nanje.
1: Atera ne yakuwe yo program. Banange.
0: Hajinyongere nera nera.
1: Nera paka paka.
0: Kale gwe. Bera bulungi. Nkuluza ya magezi hensula yu mziki nebiyo mizanyo. Gunba ni ngilile nwe vale kuereza bulungi. Kale dia na uwe vale kusima. Agambi atia. Hey. Nga siku ulira. What has happened?
5: Mili ya nije vale.
0: Kale mkwano.
5: Mbugamba uta James Ndigoma.
0: James Ndigoma.
5: Kangende kwa yu mchala.
6: ejo ya mchala gani msajja tasalao baba kazi basalao di
0: mama nga tisalao
6: nowe polo nowe sivako nagana kwa vude nga wafu tasalao takutula katilu kituko yetu tia
0: Mama nyabo Maria bakuze mumbu mwa mutasalao unona gambye agambye atya agambye good morning Greer and thanks for the program agambye omuze habit okay agambye garbage is too much in our zone let the waste system collectors come for the garbage some of us are hardly breathing. Okay. Oyeba mise biru. Biru agama kasasiro muji muzoni yawe. Nenti nasa na munene. Katimuli uwa mama ubaba nuna kasasiro. Kumastowa, erie kabumbi, kuyesu amala, nasa na enewa pasta bugembe. Wawoli, awatufu. Tumagamba aba home clean, manone kasasiro. Muna naga inti intu. Sabale kutuka Uncle Ben. Ninaba huli nizave fujo. Zalumu programu ngeda jisula onji balekere. Mujikola kwa nae munsu kako. Tena.
2: Liri.
0: Wajisebo.
2: Oriota mkwana.
0: Njendi mkwana.
2: Onyo manager wa piche adyo mkwana. Ngamri kiyo baba.
0: Mta nisukuliza.
2: Aza siga mkwana.
0: Yesebo.
2: Njenja kutu minuwa kurumu. Ndoza wapnya ijeni ngendo kusala. Njendi kirekao. Askari unawa musanzewo. Mwe mtu yonya.
0: Wemena wabitu wiza anga tuchari yari.
2: Haa, pili yari ya da.
0: Eee, katibipia.
2: Ono baba.
0: Eee, kale.
2: Ya mkwano kwa tina mtu nori, ori, ori wa poro tina mtu loyo.
0: Uwangi, ya sirika, sima njine endo uza nadamu na akuba. Habena kudum resort.
2: Habena kudum resort. Habena kudum resort. Habena kudum resort. Habena kudum resort. Habena kudum resort.
0: Habena
2: kudum resort. Habena kudum
0: resort.
2: Habena kudum resort. Habena kudum resort. Habena kudum resort. Habena kudum resort. Habena kudum resort.
0: Bakaita pilo.
2: Nwela kambi bakaita pilo.
0: Okay.
2: Wewe kuna akati.
0: Kale.
2: Ile. Kumusele kukubira kukatono nyo. Kumizugo. Weselo manyo uina abana bo. Oteke zidi abana bo basu mesarana baba nili gandeli nini. Nyojene yungu gamba ku. Nyojene yungu gamba ku. Nyojene yungu gamba ku. Ato maandi chuhuwa ho. Programu kusukandi. Banyanzi. Kukubira kubana bafu. Abana babu mchangia, nilakwe kukororo, nilakwe uwa, kumbe, nilakwe uwa, kumbe, nilakwe uwa, kana uwa kusumeza baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba na baba
0: Neyaziza, olunako lonji.

0: Mwetu Haji Sofia Nansongo akabira kisanja ayagala bakimwongere ekyo Prezidenti 70 yatulajanira nga munyongere kisanja bannayuganda naffe mutima omulungi yetugamba Prezidenti kikuwongedde agenda kulayira lunaku lwakya
1: tugezeeko okuzitereza ndabe nkindusiima bino betujena batya mwami wange
0: Gwolabyeko ye mwana ziri 18 ezise ku ssaawa etaano gwe bale kubanga negaseko gwe yakanegatako era bagiyita ndabirwamu the mirror nze Lilian ate nga mbeera ne Sunday Bank nero ensonga eyo genda mwana wange dduka misinde tuno tukyogerako na mpola tujira kyogera mukama nti genda Sunday Bank ebeere ng'ekola ku nsonga ze za ssente nawe obeere musanyufu banaye mutambula abantu batambula nga basanyufu ne mulowooza nti baakola nnyo era bo bali bulungi babeera mu Sunday Bank nga be yabayimirizaawo ne bawaka ssente obulamu ne butambula obulamu ne bugenda maaso nawe kubiriza genda obeere nga wegatta ku Sunday Bank nawe obulamu bwongere okuba nga bugondera bikoze ebyo tunoonye the end of the day tunoonye kubeera happy

0: Enkuluze ya magezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo ziri 23 ezise ku ssaawa ziri 23 ezisobola okuwera essaawa 7 akadde kasala ya mulyaga ekyemisana era tuline Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda ke kasaira otwegatteko
1: mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu
0: amiina.
1: Tutandise wiiki egenda okututuusa ku kukuza olunaku olukulu olw'amalinnya ga Mukama waffe Yesu Kristo mu ggulu. Kristo akyagenda mu maaso okuteekateeka abayigirizwa be. Ye ng'amaze okugenda ate batandika okumujulira. Olunaku olw'eggulo ku Sande twawulidde Kristo ng'agamba abatume era nga ffe ffenna atugamba nti tagenda kutuleka nga bamulekwa, ng'abataliiko kitaabwe, ng'abataliiko ayamba, nga bataliiko abadduukirira, wabula asuubiza era n'olwaleero kyaliko Kristo asuubiza nga Mwoyo wa Katonda bw'agenda okujja. Mwoyo oyo omulimo gwe gwa kujulira Kristo. Naye ate nga bwe tugenda okuwulira ne mu vanjiri ey'olwaleero nti naffe ffennyini Kristo oyo tujja mmujulira gwe mulimu ogwo gwe tuliko. Naye ng'oggyeko eky'okusuubiza abayigirizwa be Mwoyo wa Katonda ayongera okubalengeza ebiseera eby'omu maaso nga bwe bitajja kubeera byangu, naye tebajja kubeera bokka, Mwoyo oyo waali okubagumya, Mwoyo waali okubalambika era Mwoyo waali okubabeererawo mu mbeera zonna era bajja kuwangula. Kye nsaba twekkaanye kiikino nti Kristo asuubiza Mwoyo wa Katonda, naye Mwoyo oyo ng'azze tagenda kujja n'antegeka yiye entegeka eyo ng'eyawukanye ku ya Kristo, wabula entegeka ya Kristo gy'alina okwongera mu maaso. Awo nno bw'otabeera n'endowooza egamba nti oba Kristo waliwo by'ataatuukiriza kaakati Mwoyo wa Katonda nga y'alina okubituukiriza, nti oba Kristo waliwo ky'ataakola ku nsonga eno y'okununulwa kwaffe kaakati nga Mwoyo Mutuukirivu y'agenda okukituukiriza, nedda. Kristo byonna ebyetaagisa abantu tusobole okufuna obulokofu byonna yabituukiriza, tewaliwo na kimu kyasigalira, wabula Mwoyo oyo ng'azze omulimo gwe gwa kutuyigiriza, omulimo gwe gwa kutulagirira, omulimo gwe gwa kututangaza, gwa kutuwabula. Naye ng'entegeka gy'aliko ye ya Kristo, bonna Mwoyo wa Katonda ate era ne Kristo entegeka gye baliko y'emu. Vanjiri yetugambye etya? Olwaleero tusoma mu mutwe mu Yohana omutwe gw'15 olinnya olw'26 okutuuka ku mutwe gw'16 olinyirira olw'okuna. Yesu yagamba abayigirizwa be nti omuwolereza gwe ndibatumira aliva eri Kitange ye Mwoyo w'amazima asibuka mu Kitange, oyo bw'alijja alinjulira. Era nammwe mulinjulira kubanga okuva olubereberye mulinange. Ebyo mbibagambye muleme kwesittala. Bali bagoba mu sinagoga n'obudde bujja buli abatta lwalirowooza ng'aganyula Katonda. Bali bakola bwe batyo kubanga Kitange tebamumanyi newankubadde nze. Ebyo mbibagambye kaakati ensangi zaabyo bwe zirituuka mulijjukira nga nabibabuulira. Ebigambo ebyo Kristo yabigamba abayigirizwa be ng'abateekateeka okubeera abajulizi be mu nsi ye ng'avuddewo. Weewaawo twogera ku Kristo okuva mu nsi so ng'ate asigadde mu nsi, naye ng'ate asigalamu mu ngeri endala. Okujulira Kristo baalina okukwesigamya ku kye baalaba akola ne kye baawulira ayigiriza. Kristo tuwulidde agamba abayigirizwa be nti mujja kunjulira, naye ate si bokka, naffe omulimu ogwo tugugabanako. Omulimu gwonna ogw'okujulira Kristo Mwoyo wa Katonda ye yali ow'okuba omusaale, bw'alijja aliruŋŋamya abatume n'abayigiriza bo byonna. Naye nga byabayigiriza tebyawukanye ku Kristo kwegamba nti omulimu gwa Kristo naye Mwoyo wa Katonda ng'azze era naye gw'agenda okubeerako. Buli mukristu avunaanyizibwa okujulira Kristu mu nsi nga tuyita mu buweereza bwaffe obutali bumu. Ogwo gwe mulimo era ogutukwasiddwa gwe tuwulidde mu vanjiri nti nammwe mulinjulira. Naye tukimanye nti tegaba maanyi gaffe gokka. Amaanyi ga Mwoyo Mutuukirivu n'enneema ya Katonda bye bitusobozesa okulangirira evanjiri. Ife Abakristu nga ffe tukola kereziya tulina okubeera ekyokulabirako eri abalala mu bulamu bwaffe, mu njigiriza zaffe, nga kye tuyigiriza ekyo kye tukola. Kaakati wano tutandise okutunuulira ngeri ki naffe gye tunaajuliramu Kristu mu nsi muno, kubanga omulimu ogwo gutugutukwasiddwa vanjiri. Tuwulidde bulungi ne Kristu ng'agamba abayigirizwa be nti nno mulinjulira. Mulinjulira kwe gamba omulimu ogwo naffe gwe tugabanako nga Abakristu. Kaakati tumaze okulaba nti okuyigiriza obuyigiriza mu bigambo ekyo kyokka tekimala nti mwe tugenda okuyita okujulira Kristu. Naye okusingira ddala Kristu tujja kumujulira nga tuyita mu bigambo byaffe ebirungi n'ebikolwa ebirungi. Anti nga bwe bagamba nti ebikolwa biyigiriza okusinga ebigambo. Awo nno situjja kwogeranga bwogezi kyokka nga tujulira Kristu. Kituufu tujja kikola nga tuyigiriza evanjiri. Naye ate evanjiri eyo gye tuyigiriza erabikira mu bulamu bwaffe, erabikira mu bikolwa byaffe ebya buli lunaku. Awo nno bwe kusoomoozebwa kwe tulina ffe ffenna nga tujulira Kristu mu bulamu bwaffe. Ogw'omulimu gutukakatako ffenna okulaba nga tujulira Kristu. Kale nno Kristu tujja mmujulira nga tuyita mirimu gyaffe egya buli lunaku. Tulina okweraga nti we tuli mu nsi nga tunyweza bannaffe mu kukkiriza n'okubafunyisa eddembe lya Kristu. Naye ffe tulina okusooka okwekolamu omulimu, anti tosobola kugaba ky'otalina. Sooka weekolemu omulimu, nange neekolemu omulimu. Kristu tumuwangamye mu mitima gyaffe, nga tumaze okumuwangamya mu mitima gyaffe, Kristu oyo nga yatubeeramu. Bw'amala okutubeeramu, Kristu oyo gwe tutegedde ate era gwe tulina okutuusa ku bannaffe. Kristu yalaga abayigirizwa be ebiseera ebizibu bye balisanga mu maaso nga balangirira evanjiri. Tuwulidde abagamba atya era atugambye atya mu vanjiri ey'olwaleero? Atugambye nti bali bagoba mu sinagoga. Ate n'ayongerako na kino nti ebyo mbibagambye kaakati ensangi zaazo bya zaabyo bwe zirituuka mulijjukira nga nnabi babuulira. Ati nga bwe bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono. Okusoomoozebwa kwonna bwe kubaawo kutuleetera okutya era kutuleetera okuterebuka. Naye Kristu ayagala tuyige okulaba omukisa awali ebizibu, awali okusoomoozebwa. Awali okusoomoozebwa gwerekako, lema kulabangamu ebyo ebitatuuse byokka. Noonyaamu nti mu kusoomoozebwa kuno, mu kizibu kino, siyinza kufunamu mukisa, temuliimu mukisa. Tuyige nno okuguma n'okuyiiya nga tusala amagezi ag'okuvvuunuka okusoomoozebwa okwo kwe tusanga. Omuntu nga yali afunye ku kusoomoozebwa oba ku bizibu ebirala ne bwe bijja, tatya nnyo era taterebuka mangu ng'oli atabonaabonangako. Kristu nno yayagala okusoomoozebwa abatume kwe balisanga bakukozese ng'omukisa ogw'okwolesa okukkiriza kwabwe. Waliwo ensonga endala Kristu gy'alabuddemu abatume, yeeriwa abagambye nti era atugamba nti obudde bujja buli abatta lwalirowooza ng'aganyula Katonda. Waliwo abamu abeefuula abalwanirizi b'eddiini so nga bali mu kusaanyaawo ddiini mu bikolwa byabwe. Bano nno b'osanga nga bawakanya buli kimu ekireetebwa. Ate gwe situbalaba ne mu kereziya za ffeeza ez'omu bitundu yalowooza nti aganyula ddiini, naye nga buli nsonga yonna gye baleeta ye ng'agiwakanya ng'aterebula buli omu, oluusi n'okukuma omuliro mu balala balemese enteekateeka ebeera ekoleddwa. Tuleme kulowooza nti Chabagota anyomuli mogwekerezia, bajja kubanga bunaira, nedda, kubanga bano. Tebali na kucheva cheva manyi kukerezia, tebali na weba tandikira. Na ye, babe iraba abali munda muli, bulichimunga bachimanyi bulunji, amanyi, nobu nafuwe biri, nga babimanyi bulunji. Katilaba, stani bwagenda okubayitamu, nga asinzira kubumanyi bwebalina, okugota anyomuli mogwekerezia. Sibebo, Kristo bayogeddeko n'agamba nti obudde bujja buli abatta lwali lowooza ng'aganyula Katonda. Ebyo nno obw'olumu bitubeeramu eyo mu kereziya zaffe ez'omu bitundu. Ekyetaagisa abooluganda kwe kubeera abalabufu n'okusoma obubonero mu budde bwabwo obutuufu tusobole okulabuukirira embeera nga tennaba kusajjuka. Kino abooluganda tukituukako bwe tuba n'obulondoozi obw'ebyo ebikolebwa. Tulemenga kwesuulirayo ogwa naggamba nga tetufaayo kugoberera bigenda mu maaso. Ebintu okwonooneka tekigwawo bugwi. Mwoyo wa Katonda bulijjo waali okutulaga obubonero obw'ebintu nga tebinnaba kwonooneka. Awo nno tugonderenga mwoyo wa Katonda ekyatugamba. Twebuuza lwaki ensi ekyawa abo abagikomako n'okugikwatirako mu kulwanyisa amazima n'obwenkanya, mu kuwanirira amazima n'obwenkanya? Ensonga eri nti abo aboogera mu linnya lya Kristu beerula ebibi by'abaana b'ensi ate nga tebaagala kugambwako. Ensonyi bagenda ne bazifuula obusungu. Ebintu byabwe bwe babyanika, ebintu ebibi byabwe babyanika, olwo ne batandika okwerwanako nga bakulembezezzaamu obukyayi. Abakkiriza, ensi ebakyawa kubanga baawufu ku kiki ensi kyeyagala. Kristu kyava agumya abayigirizwa be nti ensi bwe bakyawanga mumanyanga nti yasooka kukyawa nze. Singa mubadde bantu bansi, ensi yandyagadde ekyayo. Naye olw'okubanga temuli bansi, anti nze nabajja mu nsi mu bantu b'ensi, ensi kyeva bakyawa. Awo nno bannange tukiraba bulungi nti oli kasita abeera ow'amazima ensi ejja kumukyawa. Naye Kristo atugumizza tuleme kuterebuka, Kristo atugumizza tuleme kugwa mu maanyi. Olwaleero tulabye Kristo agenda mu maaso ng'atusuubiza mwoyo wa Katonda agenda okujja. Mwoyo y'abooluganda leka tumwetegekere, anti ebyekereziya okubiganyulwamu kisinziira engeri naawe gy'oba weeteeseteeseemu. Kaakati tutandise okwetegekera mwoyo wa Katonda. Oye naawe omutima gwo guteeketeeke bulungi, mwoyo oyo ojja kumufuna. Era mwoyo oyo ng'abadde azze, abooluganda leka tumukozese, ebitone by'ebyo leka tubikozese okulaba nga tubeera abajulizi ba Kristu. Lye katala bwe buvunaanyizibwa obutukwasiddwa ffenna. Kino tujja kikola nga tuyita mu bigambo byaffe ebirungi, tujja kikola nga tuyita mu bikolwa byaffe ebirungi, ate nga tutandikira awo we tuli mu maka w'oli, awo w'okolera omulimo, ab'okumuliraano, awo w'ogenda okutandikira okujulira Kristu. Twesabire mwoyo wa Katonda oyo ajja atulungamye, ajja atulagirire mu buvunaanyizibwa obutukwasiddwa. Olunaku lubabeerere lwa ddembe.
0: Amiina. 755 4 73 4 9 43 02 ate WhatsApp ku 755 4 73 73. Hello.
2: Daudi Mufufu.
0: Yes, Evo.
2: Mpebaza nyo ufara kakano kusabira. Kala sabira kumulirano wa jabuna ya sere tenago kule kutamba msige msuniti. Atenga ino vuna njibari no mwana line chikuli kumutima. No mwana msabire kama msuse. Atenanga msabire na wapangisa wange. Kumutasula kama Joseph Kato. Yamsabire mirimu gye bigende bulungi, Mukama abampeere nnyo omukisa
0: Amina, nawe akume sebo nkuluze ya magezi, nesule umziki nebye mizanyo.
3: Kamili ya mimbala msisa. Kasa nsago yunguro kumsabe ya kumsuguro kufumi chizanje choku limira kemele. Zifrasi msusufa.
0: Hello.
4: Hello.
0: Yesebo.
4: Ndiyo kato, isalama, kusenipo seru ngondwe, nusaba faza sabi, famili yangi, ya sabi ni minimo japwe, tu yungu kusabi ni gomera sabi.
0: Utubuze kwa mkwano, na ye damu oboli yao, netu subira nchi, chetago chumu kama apadachi ulide, Father ne Lilian, mwevale kuweleza. Nze, amanya Joseph Maria, nsaba Father kunsabira omukama ansasire, awulire eddoboozi ly'okuwanjaga kwange mu mirimu gyange, omukama agolole omukono gwo gw'omukisa ankwateko, asumule byonna ebyesibye embeera, ntereere. Hello. Yenyabo.
5: Atedeliani mbadensa wa faza sabileko kusistange na chuwala maria mbizine sizo bambi afune wa kastoma. Atedeliani mbele bulungi nefaza luna kolulungi
0: nefaza. Tue yanziza.
6: Hiliani nefaza mwevali kuwelezo no kansala mwa inajemba. Faza tuwe wazisara ya petandi tiza wicheno. Nisawa faza ayongeleko sabila kugwanga liafe. Enevi tisomo za ngaba na Uganda. Bliomu abivu no kemungerie. Abafiridwa faza abasalireko no kansala mwa inajemba.
0: Wevali nyo mwa ye. Hello.
4: Hello.
0: Yesebo.
4: Nde Joseph Kato. Salama. Saba faza salini yangi, asali la bantu wangi, salini kwenye afiru kwenye lezi mwe miki, metuwa jizu kato, isana pwende kwa tino.
0: Okay, Father, thank you for the program. Pray for wisdom and get healed. Again, since on Tuesday, I'm going for EEG scan so that they prove me negative. But we say, let us, Natalie. Kale. Father, agenda kubanga kusabirako nze John Bosco Munyonyo siba bulungi Father. Doza ade kwa biasaba wano. Agambia, mwebale kuweleza no kutuigiriza nsaba Father kusabirako. Bemanja bansa sule. Nolugendo rentegeka lubele lulungi. Sebo, hello, mbufunze.
7: Hello.
0: Yes, Sebo.
7: Come on for you, but you
0: win. Yenyabo.
7: Ya Maria mune, saba faza mune batabio nabi ya tukorela. Inda saba sabi ya mfune sinke, njaga ya kuzimba nyumba.
0: Kali nyabo, faza agenda kubanga akusabirako. Faza nsaba katugende na watu wa mulero.
1: Ai mukama Katonda wafe, tukueba zao lo kututandisa wiki eno. Tujisa mikono jomu kama netuwe sabiro mkisa mubiyo nabye tukola. Biso ulo kututambuliro obulungi. Ate mubiyo natuwe sabire chilabye chobulamu. Obulamu bwebu gaga. Tunabira na obulamu. Nebira labiyo nabija kutambula obulungi. Mukama tuwanirire na omukisa gwo. Munnaffe Daudi. Tukwe gata kone tusabira muliranu awo. Bambye ya menyese. Ngalabye. Tumusabira. Mubukose fobo bwalina. Atera nga budde bwebumu yayina n'omwana omulwadde anti omusango tegumanya ennyumba mbi naye bano bonna tubassa mu mikono gya Katonda ayongera okubawanirira atera abavunuse okusoomozebwa okwo kwe balimu atera Daudi twongera okusabira abapangisa abo basobola okusasula Francis Musubika tukusabira oli mukunoonya ekibanja ky'onoolimirako omukama akutangaaza omukama akukulemberemu ekikyeweegomba okutuukako kituukirire. Munaffe Kato, famire eyo tugisabira ateera n'emirimu gyo ne tugisabira n'ensi yaffeno Uganda tugisabira ekirabo eky'emirembe. Joseph Maria, emirimu gyo tugisabira ogambye waliwo bingi ebyesibye omukama akusaasire ebye BSVA bisobola okutaggulukuka ate emirimu gye gitambule bulungi ofuna omukisa mu byokola. Munnaffe Joane, tusabira mukwano gw'oluganda lwonna Kiwala, emirimu gye tugisabira Omukama amuwe omukisa gisobole okutambula obulungi. Muwaye, osabidde ensi yaffe emirembe, ate era n'ebyo ebikusoomooza by'olimu tubisabira, ate era n'abagenzi abo abaatufaako tubasabira ekiwummulo eky'emirembe. Waliwo munnaffe Natali asabye ekirabo eky'amagezi, Omukama akutangaaze, ate era Omukama akulemberemu kubanga ogambye ogenda ku bya sikaani. Omukama akulemberemu byonna biveeyo nga birungi. Waliwo munnaffe ayina baabanja tumusabira, ate era ayina n'olugendo lwagendako, Omukama akulemberemu otuuke bulungi. Maria, nawe osaba Omukama akuyamba ofune ssente osobole okuzimba ennyumba. Omukama akusaasire ekyetaago kyekyo kisobole okutuukirira. Bino byonna tubisaba nga tuyita mu Kristu Kama wafe.
8: Amina.
1: Ayi namasolo w'omu ggulu sanyuka, aleluya.
8: Kubanga oligwe wasaanira okutwala, aleluya.
1: Azuukidde nga bwe yagamba, aleluya.
8: Tusabire eri Katonda, aleluya.
1: Wesimu osanyuka omubeererevu Maria, aleluya.
8: Kubanga Omukama azuukiridde ddala, aleluya.
1: Twegayirire, ayi Katonda, weyakkiriza okusanyusa ensi yonna n'okuzuukira kw'omwana wo Yesu Kristu Mukama waffe. Tukwegayiridde tuwe, kuba nyinawo biikira Maria tufune essanyu ery'obulamu obutakoma, kuba Yesu Kristo oyo Mukama waffe.
8: Amiina.
1: Mukama abeere nammwe.
8: Nawe abeere naawe.
1: N'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubake kaale gusigale nammwe ennaku zonna.
8: Amiina. Kalakata, kalakata, mene ndungu, ya kusabula, mikono.

0: Omukama abere nammwe.
1: Nawe abere nawe.
0: Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yohana.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli, Yesu yagamba abayigirizwa be nti, omuwolereza gwe ndibatumira aliva eri Kitange ye Mwoyo ow'amazima asibuka mu Kitange, oyo bw'alijja alinjulira era nammwe mulinjulira kubanga okuva olubereberye mulinange. Ebyo mbibagambye muleme kwesittala. Bali bagoba mu sinagoga n'obudde bujja buli abatta lwali lowooza ng'aganyula Katonda. Bali bakola bwe batyo kubanga Kitange tebamumanyi newankubadde nze. Ebyo mbibagambye kaakati ensangi zaabyo bwe zirituuka mulijjukira nga nabibabuulira. Eno evanjiri y'Omukama ey'olwaleero.
1: Ayi Kristu okulumizibwe.
0: Omukama tumwebaza akkiriza okututandisa wiiki eno. Buli lwe tutandika wiiki nga tumaze okuwummula olunaku olwo olw'essande n'okuzzibwa obuggya, kiba kirindiriddwa nti ate kaakati Omukama atuwadde omukisa omulala emirimu gyaffe okugyongeramu amaanyi okulaba nga tukola nnyo. Ate era nga mu kukola kuno Omukama Katonda nga situmwerabidde nga tumuteeka wakati mu mirimu gyaffe. Essomo nno erisooka eryo nga tutandika wiiki yaffe eno n'obuvumu n'obumalirivu okwongera emirimu gyaffe egya bulijjo mu maaso, essomo erisooka lituwadde oyo gwe tuyinza okulabirako. Boogedde ku mukazi Lidiya. Omukazi ono Lidiya batugambye yali atunda ngoye emmyufu mu kibuga ekya Tiltira. Bwe batyo batugambye. Naye tebakomye ku ekyo kyokka, ne bongerako n'ekigambo ekirala ng'atya Katonda, nga kitegeeza nti emirimu gye yagikolanga n'obuvumu n'obumalirivu ng'akolera ddala si byakutuulira awo. Tumuyigireko bannange ekigambo ekyo. Lidiya nga mukazi atunda ngoye si kuddaawo okwekubagiza, naye ng'asitukiramu ne bukya n'agenda ku mulimo gwe. Nga kaakati abamu ku mmwe muli eyo wansi muwuliriza, nammwe guyinza okuba nga guno gwe mulimo gwammwe gwe mukola. Mumuyigireko omukazi ono Lidiya okukola ennyo, naye wakati mu kukola ennyo leka Katonda abeere wakati w'emirimo gyammwe. Emirimo tegijja kuleeta magoba Katonda nga tagiriimu, naye Katonda bw'abeera mu mirimu gyo ne bw'osanga okusoomoozebwa, Katonda akuwa enneema ezikuyamba n'osobola okuyitamu okusoomoozebwa okwo ng'oli muwanguzi. Awo nno tubasabira enneema ya Katonda n'omukisa gwa Katonda, naddala mmwe abali eyo nga muwuliri muli mu mmisa eno naye nga rediyo kweri naye ng'ate oyoliko ebirala by'okola. Bannange tubasabira omukisa gwa Katonda. Ebyo n'ebiyinza okuba nga byesibye emirimu gyammwe n'Omukama ataggulule abawa omukisa emiwiiki eno ebabeerera ennungi. Essomo ly'evanjiri abooluganda lyongereza ku ekyo kye twawulidde olunaku olw'eggulo ku Sande. Ku Sande Kristu yatusuubizizza n'atugamba nti sigenda kubaleka nga baamulekwa, ng'abataliiko kitaabwe, ng'abataliiko ayamba. Ngenda kubatumira omukubagiza. Omukubagiza oyo gwe tulindirira ye Mwoyo wa Katonda, era evanjiri ey'olwaleero etusuubizizza Mwoyo wa Katonda, oyo ow'okutulagirira, oyo ow'okutuwabula, oyo ow'okutuyigiriza. Mwoyo ono gwe tulindirira abooluganda tuleme kubeera na ndowooza egamba nti oboolyawo Kristo alina ky'ataakola ky'ataatuukiriza tusobole okufuna obulokofu, nti kaakati Mwoyo wa Katonda y'agenda okukituukiriza n'akatono. Byonna Mwoyo wa Katonda by'agenda okukola biri mu ntegeka, biri mu layini y'emu n'ebyo Mukama waffe Yesu Kristo bye yakola. Tukagamba nti Mwoyo ono gwe tulindirira tagenda kujja na nteekateeka yiye, wabula enteekateeka ya Kristu gy'agenda okwongera mu maaso. Mwoyo oyo tuwulidde Kristu ng'agamba nti alinjulira atakomyawo. Kristu n'alyoka akyukira ffe ffennyini, kaakati abawuliriza era abasoma ebigambo bino n'atugamba nti era nammwe mulinjulira. Lyekkatala n'eryo kaakati Omukama lyatukwasa ffenna ery'okumujulira. Tujja kumujulira nga tuyita mu bigambo byaffe ebirungi tujja kumujulira nga tuyita mu bikolwa byaffe ebirungi. Ate naddala abooluganda, essira mu kujulira Kristo leka tuliteeke ku bikolwa byaffe ebirungi. Omuzungu yagamba, easier said than done. Ebigambo bino byo byongi byanguwa, naye ate bwe kituuka okuteeka mu nkola, oboolyawo ekyo ne kikalubamu. Kaakati Kristo ono gwe tulina okujulira abooluganda, tulina kumujulira naddala nga tuyita mu bikolwa byaffe ebirungi. Nga bwe bagamba nti ebikolwa biyigiriza okusinga ebigambo. Ne bw'onooyogera ebigambo ebiwoomerevu, ne bw'onooyogera ebigambo ebifaanana bitya, naye ng'ekyo ky'oyigiriza, ekyoyogera tekirabikira mu bulamu bwo, biri byonna by'oyogedde temuli kantu. Essira tuliteeka ku kigambo eky'ebikolwa byaffe ebirungi. Awe tugenda okuyita okujulira Kristo. Ate Kristo ayongedde n'okutulengeza ebiri mu maaso. Tuleme kulowooza nti Kristo ono tujja kumujuliranga mu byangu byokka. Yes, ebyangu bijja kubeerangawo, naye ate okusingira ddala okukkiriza kwaffe tuteekwa kukwolesa awali okusoomoozebwa. Tuulidde Kristo ng'alabula abatume be n'abagamba nti bali bagoba mu sinagoga bajja kubabonyaabonya olw'okubeera okujulira Kristo. Kwe kusoomoozebwa okwo kwe tusanga abooluganda, bwe buzibu obwo bwe tusanga, naye ng'ate mwe tulina okuyita okujulira Kristo. Awo nno tulemenga kutya, ebizibu nga bibadde bize tusigale nga tuli banywevu mu kukkiriza, ne tuleme kuterebuka wabula tujulire Kristo nga tuyita mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, tuyita mu kuyitibwa kwaffe okwo Omukama kwe yatuyitiramu, era nga tuyita mirimu gyaffe, ate nga tusookera mu abo be tubeera nabo. Mwoyo wa Katonda tumwesabire ajje atubeeremu, atulungamye, atulambike, ate ffenna tufe abiina okulaba nga tutuusa omulimu ogwo ogw'okujulira Kristo. Mukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.

0: twegayirire. Tukwegayiridde, Ayi Mukama, abantu bo batunuulize ekisa, nga bw'obazizza obuto olw'ebyamagero ebya ddi na ddi, bawe n'okutuuka kuzuukira nga tebakyajjayo kuvunda, n'omubiri gufuna ekitiibwa. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Mukama abeere
1: nammwe,
0: n'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakkeko ate gusigale nammwe ennaku zonna. Miseewedde, musigale mu ddembe lya Kristo.
1: Katonda yeebale.

0: omulundi guno bajumbira bagezaako okuva ewalako era enamba zeeyongerako abantu ne bajja munene beekebeza balabe emitima gyabwe egimiridde naawe bangi baatukubiranga ku simu ne tubanyonnyola ne basobola okuaccessinga kampu yaffe era ndowooza tukoze omulimu omulungi naawe tukwebaza ssebo nti abantu message batuukako era response twagiraba ku ddwaliro.
1: Okay, webale nnyo doctor. Kiki bye mwalaba? Kiki kye walaba nga gwe omukugu?
0: Bye twalaba byewuunyisa. Yes. Lwaki byewuunyisa? Nti abantu bangi endwadde zino ezitayogera ezitali nga musujja ezitalina nnyo peyini eri awo maye abantu ekibatwala mu ddwaliro nga musawo sikyassa musawo obulumi bunzita naye kati endwadde zino ziyita nani communicable diseases ez'ebiyungo omutima n'ebirala olumu teziraga so abantu bangi twaba screening amune nga balwadde weewaawo abalamu baaliwo nga boberaliikiridde sissa bulungi ne tukebeera ne tugamba nti omutima guli bulungi buli kimu kiri bulungi maybe stress nekino nekino naye bangi twabakwatamu obulwadde obw'omutima ate nga essira ensonga yali eva nnyo ku pressure kyobola olwaleero tuzze twogere ku kyetwalaba ensonga gye yali evudde eri gyeyaviira ddala tweyongere okugyekenneenya.
1: Okay. Era ndoza tutandikirewo eddakiika 14 ezise ku ssaawa 8 tutandike dokita
0: neyanziza nnyo sesa bampuliriza eyakato yungako dokita Mbuuka Abdallah okuva ekisubi department y'emitima nga olwaleero tuzze twogereko ku bulwadde bwonnamutta bwe bayita pressure se abantu baffe baabukazaako pressure fe abasawo ne tubuyita hypertension sega nnyo kalubiriza batuwuliriza nooza twale erinnya lye baabuwa pressure so abatuwuliriza obulwadde bwa pressure ndowooza omuntu okubutegeera obulungi kubanga tuzita myths ebintu bingi abantu byebamanyiiko naye nga
1: sibituufu
0: ekintu ekyo olwaleero okunnyonnyolera ddala science kikyayogera ku pressure buli omu agitegeere mu lulimi olutegeerekeka obulungi ennyo so bali ba pressure nsooka kubya ekifaananyi nti omubiri gwaffe gwonna nga bw'ogulaba weetunuulire okuva ku kaviiri paka kagere buli omu waliwo ekiyunga ekiriwo eriiso ennyindo obwongo n'ebiri munda byonna ebiyungo ebyo nga bobiraba birina okufuna emmere buli katikitiki emmere eyo omutima bwe gugisindika gugijja eno mu lubuto ne gugijja ne gusindika ku biyungo ebyenjawulo bwe guba gusindika okukosa emmere etambulira musaayi guba gusindika emmere eyo eyita misuwa emisuwa egyo gyegitwala emmere ku biyungo bagita arteries naye emmere ebiyungo bimala ogiryamu neggwamu birina okuzzaayo omusaayi guno ogutalimu okusijja oguweddemu ebirungo ne gukomawo ku mutima so buli kiyungo ky'olaba kirina emisaayi emisuwa ebiri oguleeta emmere n'ogugikomyawo
1: oguleeta emmere
0: n'ogugikomyawo ogugiza ku mutima like waliwo ogugijja ku soosi yaffe mutima so waliwo omusuwa oguva ku mutima gutwale ku kiyungo nti guno omusuwa guva ku mutima gugenda ku kibumba then waliwo oguva ku kibumba guzeeyo ku mutima omutima gudamu gusake emmere gusobola ogugikomyawo gy'emisuwa ebiri buli kiyungo kyegirina kati lwaki nso kikyogero ekyo nti oli mutwe abeere ne omutima n'emisuwa abeere nakyo ebintu bibiri nti pressure kye ki pressure bulwadde bwa musuwa si bulwadde bwa mutima ngaabamyth emu tugicollecting eyo pressure si bulwadde bwa mutima pressure bulwadde bwa musuwa n'emisuwa tulaba gya mirundi ebiri ogutwala n'ogukomyawo kati pressure bulwadde bwa musuwa ogutwala emisuwa egitwala emmere ku biyungo by'omubiri gye bayita arteries tulina emisuwa gya mirundi ebiri arteries egy'amaanyi ne capillaries gyeziri but you have arteries and veins kati arteries emisuwa egitwala emmere ku biyungo omusaayi mwe gutambulira gutuuke ku buli kiyungo kye bayita pressure kwe kubeera ng'omusaayi ogwo tegutambula bulungi kutuuka ku biyungo eby'enjawulo nga gutambula omusaayi gutambula kangambe gwenyigiriza nga bona aba ne payipo ng'eringa ezibikidde kati nga gutambula naye nga foosi y'amaanyi eyo eri ku bisenge by'emisuwa so kati pressure kitegeeza foosi y'omusaayi gyeguteeka ku misuwa okubeera nga eri waggulu nnyo so kyebayita pressure kitegeeza nti omusaayi guba tegutambula bulungi oba si ekyo ne weguba gutambula bulungi omutima gwe gubonaabona gusigale nga gusindika omusaayi guno omusaayi gukole ki gutuuke gye gulina okulaga sawatubuliza eyo pressure naye we tutateekamu figure abantu bayinza obutakitegeera.

0: solo da Cesta Boca. Cesta Boca, now o ci sombra.
1: A se non la ci sombra.
2: E sombra di emu. Kuzuku sabuongo.
3: Obula mchimu. Kuzuku sabuongo. Choka.
4: Obute bwebu no. Owulirizomu kugumu business. Ante. Buna bwebu tebu omukozi waku no. Omukozi waku na kutusibwako. St. Cyprian High School Kyabakadde. Essomero lya ferisangibwa mukono. Musaza lya Ekereziya. Elye Lugazi.
5: Mukimanyi bulungi nnyo ndi buli wobeera obulungi wekka. Empala n'ebeera mpitirivu. Challenges zobeera nazo n'abantu batandika okukutya. Bakuteebereza ebintu bingi abamu bayinza n'okuyita omulogo. Kubanga buli kirungi kiri ku ggwe wekka ne bw'oddira ekirungi n'okyawulizaako abalala. Kizibu nnyo mu abo b'oyawulizaako be basinga ate okuwolereza nga waliwo akukonjera oba akwogerako ebitakwatagana. Naye wano ffe tumanyi okwetema amaganzi. Tukolagana nnyo nnyo nnyo n'abantu abalala. Naye ng'ate gy'osibuka bakuwanda lulusu. Mulina baganda bammwe n'osanga omuntu tayagala na kulaga muganda we mu bantu. Bw'oyambadde empale enyirira bulungi, muganda we empale ejjudde ebituli. Omutuulidde, tolina kantu konna k'omulaze, tolina k'omwagaliza. Wabula olinda awafuddeyo omuntu n'omukubira essimu n'omugana anoonye enku. Ojja kumenyeka nnyo. Abantu abasinga abajjiyo baganda baabwe banyumirwa. N'omuntu alina abantu baakutteko anyumirwa kuba lwa ekiseera bw'otuuka essente ne zikugwako oba ne zikendeera nga bwe wakwatako ate balina okuyisa w'olina okuyita.
4: Ako ke kaba k'akatundu. Omukozi waako no. Omukozi waako n'abadde akutuusibwako. St. Cyprian High School Kyabakadde. Somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'Ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga Arts and Sciences. Tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu Music, Dance and Drama. Kusa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde. Tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera New Curriculum. Kosa naba elevo. Essomero lyaffe lisangibwa mukono. Musaza lya Ekereziya elye Lugazi. Tukubireko ku ssimu yaffe. Noti musanvu noti nya. Musanvu nya satu. Emu biri munana. Oba noti musanvu musanvu mukaga. Mwenda nya satu. Emu biri munana. Tulina ne UNEB Center number.

0: Owela Koni Ignatius yazalibwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwe 12 mu mwaka gwa 2017 mu gumu mu Lacone Sardinia echa Italy. Bazadde be ye Anna ne Mattia yali mu Cappuccino eyamanyibwa olw'obuntu bulamu obugabirizi n'obulamu bw'ekyesirikidde obutukuvu. Yalwala obulwadde ku myaka 17 ate ku myaka 20 nawo n'akabenje k'embalaasi era n'asuubiza okwegatta ku kibiina ky'aba Cappuccino mu mwaka gwa 2017 mu gumu mu Cagliari. Mu mwaka gwa 2022 yakuba ebiragano bye mu ba Cappuccino. Ignatius yamala emyaka 40 ng'aweereza ng'omuwanika w'aba Cappuccino era yalambulanga amaka g'aba Alms. Yamanyibwa okubuuliriranga abalwadde, okulagiranga abaana, okubeesabeesa abeeyawuze n'okukyusa aboonoonyi. Ignatius yafanga ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 2018 mu gumu ku ssaawa 9 ez'omutuntu mu Cagliari Sardinia ku myaka 79 olw'embeera y'obulamu etaali nnungi n'obuzibe bw'amaaso okumala emyaka 2 egyasembayo mu bulamu bwe bye byamuviirako okufa. Yasiimibwa ng'omutuukirivu ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 2009 ate Papa Pius XII n'amulangirira mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 1905 mu gumu. Omutuukirivu Ignatius yawolereza abasabiriza abayizi n'amatwale ga Oristano agasangibwa mu Italy. Ignatius omutuukirivu otusabire.
1: Business yote likula nga tojiranze lwaki abantu balanga bye bakola? Anti ba customer bayina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwo okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna ba customer, jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino: noti 752-897-6 plus 2 5 2 0 0 9 2 0 oba plus 2 5 6 6 6 6 6 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com. jangolange naffe aba Radio Sapiencia, tojja kwejjusa.
2: Academic Registrar wa Uganda Matters University ategeza abantu mwenna nti okuteekamu okusaba kw'olusoma lwa 2026 2027 lwagguddwawo era lugenda mu maaso, okuli amasomo ga diploma, bachelors, masters ne PhD. Okusoma olunaku olulamba ebiseera ebigere mu luwummula, kola enteekateeka y'okusomera wala mu masomo gano: agriculture, business, computer science and information technology, education omuli primary ne secondary, engineering omuli civil, electronical ne mechanical, environmental design ekutuusa ku masters mu architecture, health science, humanities and social science, law, medicine mu masters moka, physical and biological sciences. Genda kutabiri kuri okumpi okuli ebyankozi, Masaka, Lubaga, Fort Portal, Lira ne Mbale. Okuteekamu okusaba kwongo oyita ku mutimbagano gwa website kwangu nnyo. Teekamu umu.ac.ug. Oba osobola okuteekamu okusaba kwo kulimu ku matabi gaffe agalambikiddwa waggulu. Jangu osomere mu Uganda Matters University, emu ku ezi ekulembedde mu Uganda mu kusomesa n'okubangula abayizi. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7-3 89 72 19.
3: Omulunzi w'enkoko, kuumira enkoko zo ku mutindo ogw'okkuwa amagi amangi nga magumu bulungi okumalira ddala ebbanga eppanvu ng'okozesa ekirungo kya Leydon. Leydon akutuusibwako aba Farmers Center Kibuye. Tusange mitas nga 3 nga waakava ku roundabout ey'Ekibuye ku kkuba eridde Makindye. Obubaka okuva eri abasawo wano ku Farmers Center Kibuye.
4: Chichi, wegendereza tanki nnungi ezimasamasa ku bizimbe nnaku zino.
5: Ezo smart tank eza steel and tube. Kampani nganzi mu Uganda mu kukola tanka z'amazzi n'ebyagi by'emmere okuva mu steel.
4: Wow! Bikolebwa mu Uganda. Nesi si ekibifuula ebyenjawulo.
5: Buli kimu ekibiriko munnange, tanka za stainless steel tezitalaga, zigumira ebbugumu, ziwangaala ate nga nyangu okulabirira. Ekizwa enkizo mu kukuuma amazzi n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi.
4: Ate ebyagi by'emmere?
5: Ebyagi bya steel and tube ebitatalaga nabyo bikuuma emmere y'empeke ng'ebijanjaalo, kasooli, entungo n'ebirala okumala ekiseera ekiwanvu nga tebiwumbye.
4: awona ago mawulire malunji eri abalimi n'abasuubuzi.
5: Babula nawe, tambula n'omulembe. Duka bunambiro ku Steel and Tube. Wegulire smart tank ne smart silo. Obyenyumiririzemo.
6: Radio Sapiensia inkuluze ya magezi program omulongooti ne mukulu suna faluku edakiika ziri abiri mu mukaaga edakiika ennya zino ze njagala tukozese tugenzaawo nkubuuziza Yutoda bagamba lukwago yakuba Yutoda n'agisaanyawo eyali ewa emirimu omuntu wa wansi ate nga ne Katongole ni muyisiraamu munne
7: kakati mwami Jjunju lukwago alwaniridde obwetwaze bwa oludda oluvuganya government ebbanga ddene. Abantu abo b'olaba abaali mu Yutoda bonna baali bawagizi be NRM. Ng'era emiggo gye bakubwa b'oludda oluvuganya nga baba kubanga nti. Naye nga bwe bamala okubwa b'oludda oluvuganya nga n'abavuzi bennyininnyininnyini aba taxi nga nabo Yutoda yabateeka mu buwambe. Nga bakola nnyo naye nga bafuna kitono naye lwaki? Ng'abantu abali mu government n'olwawo ne bwe mwogera abaali bakulemberwa wali Haji Moses Kigongo nga be bawa Yutoda bamwami Katongole bakatumba basengoba amaanyi n'obuyinza okusobola okulaba nga bafutubbala ku baddoyibaazi abavuga amamotoka ne babeera nga baavu basiba bakulaokuba ku makya paka lwaggulu naye ng'ebitogi by'essaati bye bikutuka naye nga tebayingiza kasente yadde n'akatya n'akamu.
6: Kigongo yali ayina emmotoka?
7: Abantu abasinga okubeera ano mirimu egivaamu ssente nja kubula munnange mwami Jjunju. Ate si bebe abakoleje emirimu. Gojoyite wano kabanda ayogera abafuta omubuze nti ntwala ku dduuka ge. Abantu abakoleje emirimu mwami Museveni wano yaleeta enkola abantu abakola ennyo si be bafuna. Abakola ekitono ate be bakola ki? Be bafuna. Nga nakubuulidde ggwe ani gwe obadde okimanyi nti mwami Lwabogo y'omu ku badirekita mu Naboga Bapudiro.
6: Mbadde sikimanyi ekyo.
7: Kati nkigambye. Ne Sudiru Lipaleri. Ne Kirumira. Naye gwe bw'ogula toliranga mulimo gwa baavu. Ogwa Kasasiro. Naye abagulimu si bagagga.
6: Naye Kasasiro alimu ssente. Basolooza buli wamu.
7: So mwami Jjunju njagala kwebaza mugina emyaka 15 egyalukwako. Ne bw'obadde ompitanga wano ne njogera ebintu. Mbadde nfuna nnyo information mu bwangu nnyo. Kubanga mbadde ku soosi y'obuyinza mu ludda oluvuganya we bukola ki we bukuŋŋaanira. Njagala kwebaza nti nange ngezezzaako ng'omuntu okuzimba ate soosi zange bwe najja wano wiiki ewedde nekugamba nti Museveni bwe yadde agaba miliyoni 10 ekyankwanzi teyawadde BNRM bokka ababadde n'abana b'opozisoni bwe twagenda mu bulango n'ombuuza nti okakasa neza amawole nali mmaze okugakola ki kati bye biriwo bye muli mu kwogerako olwaleero. So kaakati ekituufu kiri nti Lukwago oba omuntu yenna yali ayagala okuzimba opposition ebiseera ebyo waina kumenyaamenya Yutoda kubanga yali standing block ebonyaabonya ab'oludda oluvuganya okubeera nga tebasobola kufuna buki bwekyusizo nga naye ng'ekyo kikola mu interest yo naye ne mu interest y'abakozi abakola omulimu ogwo kubanga n'aba taxi baali tebali buki tebali bulungi newankubadde nakati tebali bulungi mukko naye waakiri abakulembera abasuubuzi manya abakulembera abavuzi ba takisi lukwaga abaddakkaanya bulungi nabo nga bwe babaawo n'emitalo ku siteegi oba ziri mu sako zaabwe lukwaga abadde amuyita buki bulungi era mwami Jjunju tebakulimba nti lukwago yaleka akubiba siraamu lukwago bw'aba alwana bw'alwanirira omukatuliki bw'alwanirira omukulisitaayo bw'alwanirira n'omuntu yenna kati bambuulize nti nga aleka abadde tamulwanyisa mwami Sekindi si weniaremu ng'abadde tamulwanyisa n'ensonga eri egi nti mwami Sekindi ayina empuliziganya ey'enjawulo ne lukwago kubanga bavana ku kyalo kimu yasoma ne mwannyinaawe minisita Katono wa Wota mukyala Sekindi MP bonna bava mu kalungu era amugamba vuga nti naye munnange bano tubakole tutya nti anedde omulodde ky'oba okola nti ye bano bafunyemu obutakkaanya naye kansindikeyo abantu ku stage n'agenda n'akolayo okunoonyereza Sekindi n'agamba omulodde nti aa bino nsobola obbisootinga baŋŋambire bandekere oba tusinkanaawo mu ofiisi yo we tuba tubimalira oba tuddeyo ku stage era tabadde na lutala abantu bonna aba osika stage zonna zonna including nene ey'olukulu ye stage lukwago gy'asembeyo okutereeza kubanga ebaddemu n'enkaayana mu buki mu bukulembeze
6: okay.
7: So wabaddewo okuwuliziganya
6: okay.
7: Era bwe yakuba ba Katongole n'azzaawo ba Mustafa Mayambala baamalawo akadde katono eyaddako teyali musajja musiraamu Naye Lukwago na mwami Sematimba no eyadda ko ere musajja musiramu naye bamuyitanga Yasini Sematimba tomujukiranga naye akulembera obadde abantu balowooza nti Lukwago yali tayagala abasenedda gwebeera na kitufu Lukwago ajja kola ki ajja kuwagira so ensonga ezo nazirimu nzimanyi bulungi kubanga atisi meeting esinze neba za Katonda ezimu kwezo meeting basi ezibadde nku road mayor yali atera okunsindikamu mu meeting ezo nga sinakufuka kansa kwabo bofuka omukulembeze nawe bofunye obuyinza obubwo kuba wali nali under his office ne kati nange nefuka omuki nefuka omukulembeze okujjako yibadde bibeerera political nga olwembikola ki lwembiyingiramu lwa kudelegating naye ebyo mbimanyi bulungi kubanga bye bintu bye nakola najja tusala Kanyike nga Sala Kanyike tannaba na kufuka deputy
6: ate kati ontutawo ewa Sala Kanyike Sala Kanyike omulese naye nga ate Lord Mayor yalondanga nga ab'ebibiina ebirala DP tabawa bifo byawali alonda BFDC
7: kati mwami Jjunju Lukwago oyo abantu tebamumanyi neka mukubuulire essaawa ya leero NUP ebadde emusimbyeko Kyagulanyi yakubalale 10 mu Kampala era kanjogere n'amazima ebintu ebiri ku mutima gwa Lukwago nga tabyogera kupa badda bitugamba Kyagulanyi lale 10 zi yakuba mu Kampala zaayinamu ekigendererwa eki kimu kyakusuula Lukwago ng'akubalale emakindye isiti n'agikuba n'emakindye wesi n'engeri ye Kapala byongo gyatatuukanga gye twagala okununula naye ekizibu kya Kyagulanyi kyali ku muntu atya naye ng'ate mu konfrontinga direct ng'akimanyi akyali ku mitima gy'abantu ng'ate talina nsonga gy'asobola kwogera gy'asobola mwogerako ye n'agenda mu pulojekiti y'abalimu ezo butereevu direct n'akubalaale 10 mu Kampala nga za kumujjawo naye ng'oyo akubalaale 10 ezijjawo Lukwago ng'akulembera akakiiko ka NUP akagireetera bakandidati mwami John Mary Ssebuufu nga Lukwago yamuwa oba minisita era tamugoba
6: yes.
7: Minisita omulala bamuyitanga akimusawula nga Lukwago alina baminisita basatu etteeka libumuwa ne babiri n'abalonda mu nnuupu Hakimu Sawula eyawangudde obubaka bwa paalamenti e Lwengo era naye ku mutima n'ogenda n'omubuuza nti gwani yakuwa obubaka bwa paalamenti tayinza kugamba kibiina ki kubanga Lukwago ye yawa Hakimu Sawula capacity ye yamuwadde omulimu bakansala abalala Lukwago baataawe era baasigaddeo ku bwa kansala teri yasobola kulinnya ne Lukwago bwakulonda n'akuubwa minisita bonna nga bwe yabalonze ng'oggyeko Ssebuufu abadde ava mu constituency enzibu nga tasoba kulinnya okujjako ng'avuganyiza mukama we Ssenyonyi naye Hakimu bamuwagomaja kitegeeza okubanga mu gavumenti gy'ovuganya ng'osobola oggiggyamu emmiliyoni ze 15 gavumenti gy'ovuganya nga wajja oli kansala kati Lukwago takola bw'oti abeera ku nsonga nnene nti yaddemu agala okunsuula nti ye naye nze nkyabatwala nti muli bakoleji bange muki mu struggle omala kuva ku mulamwa gwali oluddeko Lukwago nga dda mu Kyagulanyi wali omuliddeko nga amwogeddeko naye ate nkubuulira beera very soon kati kino nkigambye agenda mwogerako ko waliyo abantu ba bulijjo bye batamanyi biri mu kugenda mu maaso n'omala otawa ne bakuba amasimu bambi basajja batu tebamanyi ne bakazi batu biri mu kugenda mu maaso naye ku levu eno ffe tubimanyi tukyasirisa busirisa kwogera tuyina bye tumanyi ne tayimu tennaba kukola ki tennaba kutuuka kati Lukwago okulondanga FDC kyava kubanga ekibiina kye abaali bamugobe mu mwaka gwa 2012 abakulu ate baali ba kibiina kya DP era kamba kubuulire kuba DP kwaliko Sulaiman Kidandala ng'amuliddemu olukwenga wa DP kwaliko kati gwe bawadde obwa MP wano Zaala Mala Lujirika ng'amuliddemu olukwe mwalimu gwe bayita Bernard Luyeganga wa DP Makerere University ekibiina ne kifuna mulimu n'omukyala bamuyita Angela Kigonya yeesimbye ebusaidizi eyo bukoma nsimbi eyo munda eyo gye yeesimba Angela Kigonya yeesimbako ne kubwa mmeeya Rubaga
6: ate ono yali wa Nekawempe likadi mu human rights
7: oyo oyogera ku Shifula Lukwago kati ate Shifula Lukwago ye yazannya bulungi
6: okay
7: era loolo yengi manyi gye baali bamuwadde era naye we baagobera Lukwago tali omu ku bakansala baateekako omukono okugoba Lukwago naye baali bamusindise mu kampu ya Lukwago babuulira ng'ate bya pulaninga naye ne tukimanya era ebiseera ebyo twamuddukako njaga kwebaza woofiisi ya Supreme Court e Kibuli nga ye bamugatwe tubuulire bategeka mu mateeka naye nga tukimanyi nga bw'oyinza okumanya nti oyo mu kampu yange bamunsindikamu ambege naye bwenjogera nti aveemu ate bajja kundeetera omulago sikola ki
6: gwesimanyi
7: kati ekyo nabyo Lukwago tabyogeranga Eranga nensa ekimanyi nti shepherd Lukwago mukyala wani wa Lukwago. Songa ekitufu kyali nti bali ba Lukwago gyebali ekawembe. Bapanaganya nkimanga yebagatta. Naye nga ate nebibakola nga byanjawulo nnyo nnyo nnyo nga bokola ki nga bolya. In fact, mwami junior sobola okuwandiika akatabo akalungi ku nsonga za Kampala. Kubanga ebintu byonna nali mu senta yabyo.
8: So nakututte nnyo ewa Lukwago, kututte nnyo ewa Lukwago. Era kikazi lya satu mukage zise ku ssaawa ebbiri.
7: Tumwebaza mwami junior. Muddewo ng'ekintu ekimukamba bule ne kimu. Abantu abadde tebamanyi Kampala. Ekintu ekikyasinze okwewuunyisa Lukwago nga mmaliriza kankyogere era ne mu speech eno akyogeddeko. Mu kisanja ekyasooka waliwo bakansala 32. Naye nga ku 32 ng'eni alemu inako 20. Naye nga aba DP baliko 10. Ng'ababiri balina kuva mu professional board era oluvannyuma baabaleeta era n'omulimu gwe baasooka okukola gwali gwakulayizibwa ku olwo era ng'omulimu gwakujjamu Lukwago buki bwesige. Mukasa yajjamu Lukwago bwesige lwe babalayiza era gwe mulimu gwe baasooka okukola ki okukola. Naye nga tetunnatuuka ku olwo olunaku ekyasinga okwewuunyisa yali minisita. Naye nga tetunnatuuka ku lunaku lwa kansa kyasinga okwewuunyisa Lukwago. Lumu ng'ebula ennaku nga nnya nga twakalayira. Omukyala gwe bayita Madina asireko kati ono eyawangudde obwMP. Eyawangudde Nyanzi. Ziba ziwera ssaawa nga nnya nga yeesolesa ng'ayingira mu ofiisi ya Lord Mayor. Ng'amuga nti omuloodi nti yinza ze kweyanjulira. Nyinze Museveni nze gwe yalonze nga deputy wo. Koro kwa gonti otyo. Nti ati gwe twabadde mu State House. Ne tukuba akalulu. Nyinze nawangudde Baker Sserwamba munga amusasire kati ye mufu. Yali kansala wa wano e Makindye West. Oba mujjukira. Nti nze gwe nawangudde era meeting yakubiriziddwa pulezidenti mwennyini. Bannange Lukwago yasiriikirira. Ngaganti ne bannaye. Mwami Museveni nga ayagala nnyo obuyinza. Atuuke ne kulema ekubiriza e meeting. Eronda deputy nga n'obuyinza bw'okumulonda sibubwe.
8: Sibubwe? Nene.
7: Ekintu ekyo paka nakati.
8: Ne Madina naye yalimbamu.
7: Ate ekirungi nze mwami jjunja ebintu bye njogera nkwali reference ne ku bantu. Wadde abamu bamu balafu naye abalala baki? Abalabalamu. Lukwago bw'amala okugaana ensonga ya Madina. Olutalo ne lutandikirawo. Bwe lutandikirawo n'aleeta kanso. Kanso bw'agiyita n'alangirira erinnya lya Sulaimani Kidandala. Nedda teyalangirira Sulaimani Kidandala. Yalangirira linnya lya Bernard Luyiga. No Sulaimani Kidandala. Naye nga Luyiga akaayana. Luyiga bw'akaayana. Ne bagaana nedda olina tulondera ono. Yakirira wansi ku madala ye ng'akola memorandum of understanding. N'abe emyalemu nti ye ajja kubaweereza. Nga bwe baagala bwe yakola in fact kyenzijjukidde kye mbadde mbuuse Lukwago yaddiza kansi obuyinza kuba yali akirabye ng'etabuse tabuse n'atalonda kandidenti wa Madina ono pulezidenti gwe yalonze naye yatwala amannya 2 mu kansi n'agamba nze nga baddizaaga amannya mwe munondereko omu nga yemuki yemumyuka yatwala linnya lya Sulaimani Kidandala n'atwala na linnya lya Bernard Luyiga erya Bernard Luyiga bwetyo olwalisoma. Ye yakirira wansi ku madala ng'atula mu kokasi y'emyeri ng'abaganzi tukole memorandum of understanding namwe byonna byebubadde mwagala mu Madina nsoro kone musobe ne byebatumye okola nze nja bikola musanga ku madala nze mwennyini.
8: Luyiga.
7: Bernard Luyiga. Bwe musanga ku madala ga parliament ekyaddirira mwami Jjunju kwali kumuwaabira wa Lukwago aleesere nnya. Lukwago n'ayita musajja we mu beeni alemu bamuyita Mubaali Mpindi. Olwalo kati ye MP akiikirira abalema.
8: Yes.
7: N'amugamba Bumaali. Omanyi bulungi bwe nasulanga ekamwokya tuvudde ffenna yaddozanyireyo nange nzanyireno. Naye mbuuliraako kino kyo kituufu Luyiga kyokoze. Pindi n'aseka nagalodi mmeye ekyamazima kituufu. Luyiga ayingidde NRM. Bwe yaddayo mu kansa amannya ge yali awaddeyo 2 ate n'awithdrawing erya Luyiga. Kati awo we wa
8: Kidandala n'ayitawo.
7: Erya Kidandala n'ereeta kati Kidandala ne bamugaana. Kwate baina naye endagaano. Mwami Jjunju tubonaabonedde mu kibuga kino Kampala. Naye tujja kunangayo olunaku. Olunaku twogerenga ku nsonga za Kampala oboolyawo. Mu myaka 15 gino gibadde.
8: Abantu bayige Kampala
7: Naye nga njagala kuwuninga. Mwami bali mwezo.
8: Yeso.
7: Ekivuga Kampala mwagenze. Ekivuga chocha. Fewe tu watu kawe nerudi mea ya tute kateko kubela hawa kulembeze. Oba mujju kiranga abantu webatu kiranga boleta mea. Toileti mchivuga za mwe. Mwe musoroza obutale. Mwe mkuba mkulira hawa tembei. Feru kwa guya tute kateka chovudora mwami junyu zidja wano. Nenjo geda vyo nabiyo nabiyo enjo gede. Ngatele ya inza kunga antiguli imba wabachinu. Go waleo tulugu nyakuguni. Newe tu watu kiranga. Lukwa gebi intu ebi alibili musente zaba wa mwagide. Nga abantu ba. Abalensi ba mea wibasoloza zi toilete mchivuga. Nuba sanga balia ulukuwa gavudeo. Nga wachiri muna chivuga. Asuburo kuchama kumukabu yonyo. Nga tasusude wa desente. Ezo nazuna airport zani. Zaru kwagu. Nenga uli abantu. Nga wawagire siva gana wangula. Nga katigononya toilete jutuwala. Umalanga anonya paka jasoloza. Umalanga anonya batembe iba akulida. Ewe na lukuwago. Agenza vikozechi abilwa nidi. Kati interest isigadewe nini. Katere isigade. Mumilime jukulewa mchivuga gamba angi ngudu. Kilomita ze ngudu lukwagu avude ya badalu wana. Eriku bilioni kuminanya eza Uganda. Nenga inakicho sensi. Echipofu chiri ndiku standardi. Standardi ayensi yona. Kilomita yuru gudu bajirimira emilioni emu. Eya dola. Bwebu umbi ingavu satu nechitundu. Newa numukampala olugudu la bionze kuminanya. Sente baziteka mkontu wa kitenezi wambuwa. Ntivake enda kuzidhira bantu. Ateva mara nivaku wataka tingavu la meya wange. Obumu kubuta kanya wemba demu inako. Nganze nyino mkisogu tunu na mkontra kiteri. Ngazi kolebwa. Boto ukawa nebaku wata meya. Ntegendo tusavira abantu. Taka kubwerele. Meya nata andikana limba limba abantu. Tetu ina sente za kompasetinga. Meya yeva manyi. Jibamu isa. Nebamu wa sente zigendo okunu nyobuchi. Okunu nyobulu. Abantu nebagaba itakari yabu kubuchi. Kubwerele. Njaga la kusava. Mwami bali mwezo. Tambu lango mtuwe goguli wa guru. Abantu banja abawe ebiragiro mu kibuga kino Kampala mwami Junju. Oteekwa kubanga tulina kwikkiriranya okusobola okutambuza eki okutambuza ekibuga.
8: Neyanziza nnyo suna faluku.
7: Sebo wumula bulungi omulodi genda nalonga akulabeko muwo obudde ensonga z'ekibuga. Ozivuddemu nga toswadde bannakibuga tuliba mateba ate naffe b'oyambyeko okuteekateeka. Tujja kwongera maaso w'okomye. Okulaba ng'ensonga zo tuzitwala maaso ku lw'obulungi bw'ekibuga kyaffe. Ssaabasajja Kabaka awangale ku ensonga.
1: Business yo terikula nga togiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti, bakasitoma bayina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiwa okolera, n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapiensi ensambya, olange naffe. Si bizibu, okutufuna jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino, noti 752-897-6 plus 256 biri noti noti mwenda biri munana nya biri noti oba plus 256 musanvu mukaga mukaga mukage mwemu mukaga noti noti oba tutukirile kumukutugwa fe ogwa www.radiosapiencia.com jangola ngenafu aba Radio Sapiencia toje kwejusa.
9: Great meals come with great cooking. Great cooking goes with great ingredients. Make those special meals with Cowboy Special, the refined edible vegetable cooking fat that tickles those great flavors into your food. Every meal you make with Cowboy Special will turn out very tasty. It's affordable and in pouch packs of 25, 50, 100 or 200 grams. Cowboy Special, a product of Bidco Uganda Limited, in every shop near you.
10: Owange, sembi jaya wedalu.
11: Njarita inza utala luka. Emari ye yona. Yesana wo, muna bambula wo mudiro.
10: Bambi.
11: Tuwa mugamba anga, afune insurance ya Ghana. Bugs Insurance. Fefeka, abasobolo kumala wo bisibo kwa mkutuseko. Mugu angudala, tuline dikabia insure anga. Insurance ya bakozi, enyebi duka. Tulina insurance yo mudiro. Enyebi siwebi kubwa kwa bubingo madete wete gese. Insurance ye migugwe jisabali sibo kumazi. Insurance itangira obutya bagobutira okugwa mu business. Tulina ne insurance ezinga ko byonna ebiyinza kugwa ko nga totegedde. Max Insurance tusange ku tabi lya fekulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street. Tulina na matabi amalala okwetooloola Uganda yonna.
12: PACS irunga mizibu kitongole cha Insurance Regulatory Authority of Uganda. PACS, our insurance partner.
13: Uli wakati mu program Omulongoti chenda mwenye katonyeze nyafama
14: Radio Sapientia inkuruze ya magezi insuri ya musiki nebibi mizanyo.
6: Radio Sapientia inkuruze ya magezi suna edachi kazi na katuzikoze se kumi ze tulina President Museveni ncha alaira alaire chisanja
7: chomuenda
6: racho gamba chamuenda
7: ate musambu nga faba mulonze bibiri nga yeyeronze
6: bibiri nga yeyeronze chicho tegezao
7: ante ya soka nebili na dake ena
6: ya jachina na mukaka
7: na hafu na emiake ena na maana hafu na yune emiarebili jokola semateka
6: bayaje ya gamba ata
7: ya gamba uvuzivu wafili kabiba kule mbeza batagala kuvambu yinza
6: kuvambu yinza
7: meje vya gwerede na ayongela kuku statement ya kagambo ngateba balonze
6: bayatandika mchina na mukaka abidi mukaka January ya gamba afuga bangachi
7: ya gamba antine, in fact mwame junyue mba denso ma evi ya aliwo mumaka kubaruku mwenda mchinana mwenda mwame sebe niwe yatuza uruchiku bebali baka ayana kubanga chili bagendo kufuga bane bagamba ange miaka kumi avalane bagamba ange miaka etano mwame sebe nabuza ante je miaka angami enji nyu emiaka meji nyu nyu tejisovu kanti awachili ebili fetu deyo musikolonga alimba semogerere tejibere miaka emeka ebiri emiaka ebiri ebajimuwa ye na wakanya bali abamwe 10 na atandika nebiri ebiri jibajigwa kona gaine bantu mwe mulimba ne mumpo obuyenza buno bonanga sina semateka chetuba tukola tukoleyo semateka ngananga asobola okumfuga nga bwe manzi za menya amateka ngana mu musobola okungoba ne bamwongere na bakole semateka we bakola semateka na ganti otyo kati kiba kirungi nnyo semateka ono ge mukoze nzo okumpa omukisa nze mwenyine nyine mukulembereremu ndaba awayinza okuva obuzibu paka leto watu kamu chenda mwetano oluvanyuma leto kika kalulu ka chenda mukaga
6: yaha akalimu mukulu wani omugenzi
7: semwogere
6: kakati awogama ntino biogame
7: okuva chenda mukaga ne yekakati bili bisanya musanga
6: ne yefuga inabo chogedde
7: jiri emyaka ejisoka mwami 7 yakwa yajja na mundu nga jawese ku mugongo
6: yes
7: akalulu akasoka kali kya chenda mukaga akobu vera nga bateka wale chivera no gendo londera munda ne wankubadde nako kali mu bubbi ne kale era ko yali asobola okuwangula mwami 7 natufuga okuva kwa akalulu ka chenda mukaga pako olwalero ngira butula bazatu nyola mikono mumutegeka akalulunga muli wano salama road bwebulu bwa mwami 7 webadde nga salama road te ebyokulonda tebinatuuka naye nga ebutambala gye bali bamulonde nnyo bongo okulonda kukwajira kugenda maaso ye bwato yenkola ye kati emyaka 10 ebiva mu Kampala babirangira nkera nga bamaze omulangira era ne babatala kakagamu tebikyusa nnyo byagenze maaso na kulonda
6: kale ekyo nga bw'okyogera naye president aina abantu be abamuwagira abantu mu bye baale eyo basangayo abakyala abakulu n'abasajja abakulu nga bo bakugamba ffe tufiira ku muzeeyi
7: amwami junju sina mu byalo sina mu byalo era nze bwennyina obutakkaanya ne bannanga abamu ensonga zange naziteekako ko ne mu buwandiike nga njagala nzikirizibwe nsomeseeko ne ku kibiina ky'NUP nga njagala okubaako topiki gye nsomesa oluvannyuma lw'okusoma obwannakyemalira obuli mu mawanga ga Afirika agasinga obungi Museveni mubi naye si mubi nnyo ng'ate bwe tukyogera
6: aboogera basukkulumya
7: aboogera bakisukkulumya kyokka ate nga naffe ebituufu tetufuddeeyo bibuulira bantu waliwo ebituufu bye tusaana okwogera ku mwami Junyu ne bw'oteekawo ku ddwaliro wane tuli mu kkoona n'oteekawo bokeses bbiri n'oteekawo eya Kyagulanyi n'oteekawo neya Museveni Kyagulanyi ajja kufunawo obululu 15 nga Museveni ayinawo obululu 9 naye kati ffe kyetutakolanga ka assessment world over omukulembeze teyeetaaga kubanga abantu abangi be bamulonze ebyo biri mu njogera y'abaaleeta demokulaasi
6: nti demokulaasi
7: politics abeerawa the organized few abatona abeeteeseteese kati bana olwenda ku 15 bo baweese mundu ku mugongo baina sente munsawo, baina namayumba mabasula, baina necho kulia chemisana neche guru. Fate valio luku mwevi tano betulina, beba agobye kungudo, beba amenye kusiteji ya boda boda amaguru, tebaina sente za land road waka, katibetuwa gano biko laka assessment. Okusobola okudefininga mwami Museveni yani kubanga mwami Museveni alina abagagga ennyo abamuwagira alina n'abaava ennyo nga tebalina kye bali naye nga bamuwagira kati gaapu eyo yabulwako omuntu aginnyonnyola ky'obudola omuntu eyali agezezzaako ffe twakitwala jjumula omuntu gwenda be yali agezezzaako yali besije ng'agezaako okubeera ne kiraasi zonna nti bw'oba onajjako mwami Museveni toyinza kukozesa bayala bokka nti omuggyeko waino kubaawo n'abali eri naye nga bakkiririza mu pulojekiti
8: yo.
7: Ky'obudola banga His Excellency Robert Kyagulanyi Bukyanga ajja. Tetulinayo muntu wa muzinzi nga ddala akyali wa muzinzi.
8: Amuliko.
7: Eyavuddeyo mu NRM. Bonna bongera kwenywerezaayo kati bali na mugenda ku mwana. Okitegedde? Naye abantu ffe abeeyongera obungi okumuwagira. Beba abatasobola kubaako kye bakyusa mu society. Omugugu gonna ne baguteko omuntu ogwo omumukulembeze nga yaalina okukyusa ekyo.
8: Ekitasoboka.
7: Mwami jjunjira kakino kankikubule ne ku muzinda. Olaba omusajja ogwo bayita Sudiru Paleria. Amaanyi gaalina ye lwaki njogerako kanjogere ku gwe balabako. Hamu oyo tali mu kuzimba awo mwala suge mukanira. Amaanyi hamu gaalina mu Uganda. Gasinga abantu emitwalo 20 gyonna egikolera mu katale k'owino.
8: Kubanga alina ssente.
7: Abaka ayina buli lunaku buli nkuba lwetonnya.
8: Eyo
7: noona ebintu byabwe.
8: Naye
7: ye takwatibwa. Ate gwe n'ogeza n'ogamba ogenza kyekalakasa gw'osula mu kkomera. Kati ebintu ebyo twetaaga okubidifayininga. Kiraasa ezo zonna zonna tukole ki? Tutambule nazo. Teriyo muntu ayinza kukwata buyinza ng'ayina bantu bafaanagana nga ffe betuyina. Tekisoboka.
8: Mumala budde.
7: Lwakuba abantu baagala kukyogera ntumala budde. Naye olwaleero kyafuusa kizibu okutwala obuyinza mu Uganda. Mwami Museveni ebyobufuzi levo kwabitadde kati abantu abasigadde bamuvuganya nga ddala bamuvuganya bali mu balonzi mu bannabyabufuzi bakembedde.
8: Soon. Obudde butugenzeko naye ne era ne Monday ejje omukama ng'atuwadde obulamu era tujja kukyogerako kubanga ekisanja kitandika butani.
7: Nze bye nsobola okwogera wano mwami Jjunju. Ngenda kusooka byogera. Ngenda kuyita meeting kubanga nakyewadde. Mbadde nnyina ebintu byenkola eyo naddala mu mukono kibiina kye NUP nakireetedde abaka batano kubanga n'abamu tebamanyi babaka abo bazze batya.
8: Yes.
7: Mu Uganda yonna oba ne mu Buganda district ziri ezibiri ezaalesa abaka ba paalamenti batano. Oba bali mu district eyo
8: nga bonna.
7: Nga bonna
8: bano. Jinja?
7: It is Mukono na Luwero. Mukono na Luwero zokka bbiri.
8: Ne Jinja City.
7: Nze kyenjagala okwebuuza kera kyennyumirizaamu. Bwe nagenda ewa President Kyagulanyi nga musaba Anipa Nabukeera tumuggyewo. Obuzibu bwe yambuuza kimu.
8: Anipa Nabukeera.
7: Yali MP omukyalo wa Mukono district. Yambuuza kimu. Nti naye gwe tuleeta asobola okuwangula. Ne muwa concept ewanguza omubaka omukyala. N'enjimuwa. Era nze ali wano. Wali nze mbadde nyamba ku bamaseruka. Nze mbadde nyamba ku Sulaimani Kiwanuka. Naye ng'ate amakanda. Nagatandika 2017 nga ntandika na Mulima Mayuni nga njagala kujjawo Kibuule. Nze nali nnoonya muntu yenna. Eyeteseteese okutwala owe mupinzi jjewo Kibuule twongere okugaziwa kwaffe twali tunyikidde konsepti ya Besigye nga etuginyikidde twagala gaziya ku bisi ya activism lwaki twekalakaasa mu Kampala nga Mukono teyeekalakaasa
8: kati tebaakutegeera
7: omuntu eyakiŋŋamba era nali simanyi nti ŋŋenda vaayo yali Kibuule yaŋŋamba musajja gwe nnakugayaaliire naye gwe obuddeko ebizibu byonna mu kino ekisanja
8: yakuzisinkana
7: otale seta kwa nyini gwe gendo tunule ebintu ebyali Mukono
8: yakuzisinkana n'akigamba
7: bonna teri yatamanyi mu Mukono ne baakitegedde luvannyuma ye yaŋŋamba Kibuule pasona yaŋŋamba nti musajja gwe nnakugayaalirira ne gwe obuddeko ebizibu bino byonna
8: mandibadde nawe ba
7: so tuyina bingi ebyokugera era nze bwe nzijjanga wano nze ndi NUP naye tondabiranga mu NUP kyokka nze nsobola okujja ne njogera ebigambo nga bitaano ng'abawagira NUP bebaluma naye nga nze nkimanyi ebyo bye bituufu.
8: Yes, sir.
7: ngenda kudamu okuzimba secho tupu vyetuli mkukola
8: hey suna nzikiriza obude tujabukoza mudachikemu insongeja eyokulumiriza abantu abali mukomera ne bagamba nti nno nyaza ino kuobujulizi ekintu ekyo mudachikemu chimpe
7: yakisoka mwami jinyo government asobola okuyita omuntu ina nange wanesobola okumpita Techeta agagwe mwami junyu ntugoba wetu wala ogambe government. Ntenzoze kuwa bujuli zinga bujamba mwe. Echintu government cheri mkuno nyeleza ake chapare dikweni yupi. Eno nyomu ntu ye na asobolo ukujiwa ama uli na amachi. Ama tufu. Just mwami nyazibamu sanze busanze mchisira angana ya inibi ntu vietaga. Nga mwangu nyoboli yao asobolo kutende walirwa. Nenze njagala ate kwebaza mwami nyanzi nabaddeko naye eruzira yo nga tugenza okulambula kuwaiswa mufumbiru ngate mugumu ngira tali willing kubeeranga bo government cheyagala okumukozesa ngwali willing okukikola bagezaako kulabanga bamuttatana eri nyalye okusobola okunyweza kandidenche ya Madina nsereko eyamubba akalulu eyamubba akalulu nti napa abadde bamulwanirako Nga tulowooza wape tutandiko ganti omusajja sina wape yatuvaamu.
8: Musajja abalidde
7: mulu. Gavumenti egezaako kulaba ng'emukolaki ng'emukuba. Naye si kituufu nti Nyanzi yali mubalumiriza. Naye nga ne bwe kyalibadde bwe kito bwe kiri. Gavumenti esobola okulonera ku leediyo mwami Jjunju. N'ekugaja nti tugende otuyambeko okusobola okulumika leediyo sapiensi eyo ddala nti wano wayingirawo ssente z'obuyeekera.
8: Tugenze suuna webale
7: nnyo. Ssaabasajja Kabaka awangaala.
15: Mwaka, obomwezi guno gwa mama Bikira Maria. Gabo kutusibwa kwenda Mijango High School kulama.
16: Abooluganda era mbaniriza Radio Sapiencia. Katwe yongera okwebulirira ku bulungi n'obukulu bwa nyaffe Maria Mwekerezia ate ne mbulamu bwaffe. Olwaleero tugenda okwebulirira ku Rosary y'Evangeli efunziddwa Summarized Gospel. Rosary entukuvu the sapuli ennya. Zetusoma nga buli sapuli erina ebikolwa byayo bitaano. Buli bikolwa tulina obudde mu Ekereziya mwe bikusomerwa nga bwe twasomesebwa mu Ekereziya. Ebikolwa bino oba sapuli nyaffe gyatuyigiriza okusoma etuyamba okweyongera okunyikira mu kumutegeera ate n'okutegeera bannaffe be tubeera nabo. Ng'omuzadde yenna okujjako bano ab'ennaku zino abatatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe naye omuzadde bulijjo abaako n'ebintu eby'enkizo ku mwana we. Awo nno tukkiriza nti Bikira Maria ddala yazaala Yesu. Tetuba na kubuusabuusa era alina bingi by'asobola oba by'atufunira okuva eri omwana we.
15: Waka, obomwezi guno gwa mama Bikira Maria. Ngabo kutusibwa kwenda Mijango High School kulama. Essomero lye kyasa kino, olw'ensomesa yaalyo, enfaayo y'abasomesa, enkwata y'abaana ennungi ebayamba okusoma obulungi, kubanga ly'essomero erisomesa ensomesa y'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka, wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi. Babangula abayizi mu mpisa, games and sports babifaako nnyo. Ate nga ne school fees zisoboka eri omusadde. Litwala amasomo ga arts ne science, lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero tisangika. Kwa wandisa kugenda mumaso. Aveji njobe kampalo vila museta. Otambula kilomita ya moku mkono kwa kono. Okumanyi visinga ukuwa kunoti musamfu noti ya mkaga mumuenda. Atano mumusamfu. Avili mumukaga. Oba kunoti musamfu munana bili. Nsamfu mumuenda. Nsamfu mumukaga. Anamu bili.
17: Tweso se sawi ndala. Time check. Esawa siweze satu Esi etiro Time check kutusi wako
15: Bena musigan simbi wo Ne MTN momo Sigo kutandi kiladala kusiri nchiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kujaya kasente kachisera chonawo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nika stemo mukaga tanu star Mukaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app

0: Okay, kale, tugenda ku genda ofata senga bikati. Rente kateka anga jemba gambi. Fata senga bijatu tege kede. Ate ngawe mmanyinti. Soka ulaba. Teka teka. Ebyetya okusinziira ku bibaddeyo. Awonno katugende wa fatha atuwe enteekateeka eya leero. Mwami Yosefu Bukenye mutundwe nkutumiddeko nnyo. Mukyala Lumala nkutumiddeko nnyo. Abawuliza programu eno Mwami Nsamba, Mama Namanda, Senga Sisi Natabi, mukyala musomesa ne musomesa abiwa Kiso mbatumiddeko nnyo mwenna. Era nembeebaza kuwuliriza okulungi. Fatha, nkwaniriza nnyo.
1: Abantu ba Katonda mwenna abatuwuliriza eyo naje muli tubaniriza nnyo ku programu yaffe eno ebyafe by'ekereziya tubeera nayo bulijjo ku lunaku olwa bbalaza okuva ssaawa nnya okutuuka ssaawa mukaaga ogw'ekiro twebaza mu ngeri ey'enjawulo era ensukkulumu Mukama Katonda waffe olw'okutuyisa obulungi mu wiiki eyo gye tulese emabega mu mbeera ez'enjawulo buli omu nga bw'agiyiseemu olw'okutukuuma olw'okutuwa omukisa gwe nga bulijjo twebaza bannaffe bano abasapyensa abatuweereza rediyo eno ate twebaza n'omukulu Gideon Sebulime omukubiriza omukulu mu pulogulaamu eno nammwe mwenna eyo gye musinziirira okutuwuliriza n'okugyekuumirako tubeebazaako ensusso era tubasaba akalimi tekava mu Radio Sapiensa kubanga redio eriwo okuweerezamu weeri kubanga we muli
0: kituufu
1: nga bulijjo n'olwaleero tulina bye tugenda okugabanako mu pulogulaamu yaffe eno ebyafaayo awo nno mbasaba mugyekuumireko era mufeeyo okugoberera obulungi
0: amiina
1: Bwana Sebulime ko n'abantu ba Katonda mwenna abalala abatuwuliriza wiiki ewedde ennaku z'omwezi nga 8 papa yaweza omwaka mulamba bukyanga alondebwa okusikira Petero omutume era nga mu kulondebwa kyamufuula papa ow'ebibiri 67 mu byafaayo by'ekereziya twagala okwebaza omukama mu ngeri y'enjawulo olw'okumusobozesa okweza omwaka ng'alunda eggana lye era tumwebaza n'olw'ebirungi ebingi byamukozesezza mu bbanga lino n'olw'ebisoomooza byamuyisizzaamu era mu ngeri y'emu ffe ng'abakkiriza omulimu gwaffe omukulu kwe kwongera okumusabira omukama amuyambe atukulembere bulungi atukulemberemu ng'omusumba ng'alabira ku Kristo ate atutuuse okwesiima tumusabire era nga ab'ekibiina ky'omutima gwa Yesu bwe batujjukiza buli lwakutaano olusooka mu wiiki mujjukira buli lwakutaano olusooka mu wiiki ab'omutima gwa Yesu batujjukiza ku bigendererwa bya Papa mwezi ogwo awo nno kitukakatako okumusabira n'ebigendererwa bye ku lw'okukkiriza ate n'okwongera okubunyisa obwakabaka bwa Katonda mu nsi muno kakati Wana Sebulime leero tugenda kutunuulira ebintu eby'enjawulo nga byetololedde ku mwaka guno ogumu Papa gw'amaze ng'akulembera Ekereziya nga Papa w'2067 kyokka ng'ate omusika w'2066 wa Petero Mutume. Oluvannyuma lw'okulondebwa nga 8 mwezi ogwokutaano 2025 kyamutwalira ennaku 10 okusoma ekitambiro ky'emmisa ekyaggulawo mu butongole obutume bwe nga Papa. Tekitegeeza nti yali tasoma mmisa, yasomanga emmisa era buli lunaku, naye ekitambiro ekiggulawo mu butongole era kye yasoma n'eggwanga lya Katonda mu St. Peter's Square kyaliwo nga 18 ogwokutaano oluvannyuma lw'ennaku 10 era nga kyetabwamu abantu abasukka mu 15 nga ku mulundi ogwo yali yeebunguluddwa bakalidinaali era nga Papa yasuubiza okujja gye tuli nga muganda waffe. Kino mu mwaka ogumu gw'amaze ng'akulembera Ekereziya tukirabyeko.
0: Kituufu.
1: Akookubiri ke tuyinza okuggyayo obutereevu, Papa ng'amaze okulondebwa nga tewandayita na ssaawa 8 ng'alondeddwa yagenda ku Bazirika ya St. Mary Major gye baziika Papa Francis n'amusabirako mu ngeri y'enjawulo. Era bwe yali atuusizza okuvaawo n'alekawo ekimuli ekyeru, agamba Papa Francis yali ayagala nnyo ebimuli n'akirekawo ku ntaanaye. Akalala ke tuyinza okunokolayo mu ebyo eby'amaanyi, ebimu ku ebyo Papa by'ayiseemu mu mwaka gwe guno ogusoose, enjogera ez'amaanyi eri abavubuka, strong addresses to the youth, nga eyasooka yaliwo wakati wa Julayi nga 27 okutuuka Agusito nga 3 Papa bwe yayogerako n'abavubuka baali bazze ku Jubiri. Mujjukira omwaka oguwedde nga tukuza Jubireewo, abantu ab'enjawulo mu Ekereziya balina ennaku zaabwe ez'omwezi bwe balina okukiika e Roma n'okulamaga. Kati abavubuka baaliwo okuva nga 28 omwezi ogw'omusanvu okutuuka nga 3 Agusito, era Papa n'ayogera nabo mu bubaka obwali obw'amaanyi ennyo ng'abakuutirira, ng'abakakasa nti tebakoma kubeera Kereziya ey'enkya ate era bo ye Kereziya eya leero. You are not only the future of the church but also the church of today hangs and counts more on you. Obubaka obwo bwali bw'amaanyi nnyo Papa ng'abuwa abavubuka, era ne bwe yali ayogerako n'abavubuka ku Zoom meeting abaali bakuŋŋaanye mu ggwanga erya USA, abavubuka abaali basukka mu 1,000,000 mu kitundu ekiyitibwa Indianapolis, yayogera nabo okumala eddakiika 45 era obubaka bwe yabawa bwali buzito ddala, era nga bwagala okwekuusa ne ku bigambo ebifaananako ng'ebyo emaze okwogera. Omwo mwe twalabidde ne Papa okulangirira mu batuukirivu, abatuukirivu be yasookedde ddala okulangirira mu kisanja oba mu budde bwe nga Papa. Okwo kwali omutuukirivu ayitibwa Pia Giorgio Frassati ate ne Carlo Acutis, bano nga yabalangirira nga musanvu September 2025. Era abantu abasukka 7,000 bajjuza St. Peter's Square baaliwo nga abajulizi ku mukolo ogwo. Mujjukire nti Carlo Acutis yali wakulangirirwa mu lubu lw'abatuukirivu nga 27 omwezi ogwokuna Divide by Sunday. Naye ate nga 21 Papa Francis n'afa. Ensonga lwaki emikolo egy'okumulangirira mu batuukirivu gyali gyirina okulinda Papa ddako. Awo nno abatuukirivu bwe yasookedde ddala okulangirira ebo. Kwe kwalina okufulumya ebbaluwa ye eyasooka nga Papa Apostolic Letter Dilexte I have loved you, kyekitegeeza. Ebbaluwa eno yali yatandikibwako Papa Francis n'afa nga tennafuluma. Nkola y'ekereziya nti ebbaluwa ebadde etandise okukolwako Papa bw'afa, Papa omulala asobole okugimaliriza. Twakiraba tuzze tukiraba kyokka twakiraba ne mu lukiiko olw'okubiri olwa Vatican. Papa Yohana owa 23 yalutandikako mu mwaka gwa 62 n'afa mu mwaka gwa 63 nga abakiise mu lukiiko olwo be tuyita ba Council Fathers baali bamaze okutandikako ebiwandiiko ebitali bimu byonna Papa Paulo VI bw'ajja n'asalawo olukiiko lugende mu maaso era ebiwandiiko byonna n'abifunya. So ne Papa ono yamaliriza ebbaluwa eyo yali etandikiddwa Papa Francis. Okukyalako ettake ensonga eno Papa Father Ngendo yajyogerako, okukyalako ettake ne Lebanon ye tripo yasookedde ddala eri international oba Apostolic Journey gye yasookera ddala okukola mu ttake ne Lebanon. Ojjukira obukristu oba enzikiriza y'obukristu ng'eweza emyaka 1700 egy'essaala nzikiriza Katonda eyitibwa Nicene Creed. Ojjukire twayogera ku Nicene Creed ne twogera ne ku Apostolic Creed. Kati Nicene Creed eno gye tusoma mu kitambiro kya Misa ennyinyonnyole, ennyonnyola Apostolic Creed, ennyonnyola nzikiriza ey'abatume. Yali eweza emyaka 1700 era Papa n'akola okukyalwa okwo mu ttaka ne Lebanon wakati wa 27 Novemba okutuuka 2 Desemba. Omu mutwalabidde n'olukiiko olw'abakalidinaali olwasookedde ddala kuyitibwa consistory mu mwezi ogwa January omwaka guno wakati w'ennaku z'omwezi nga 7 okutuuka 8 Papa yayita olukiiko lw'abakalidinaali era nga ensonga enkulu ennyo ezaayogerwako ekuli ensonga ya synod and synodality okutambulira awamu nga ekereziya n'ensonga endala eyayogerwako bwe butume obw'okulangirira evanjiri kyokka n'enkola ey'obumisani mu ekereziya mission of evangelization and the missionary character of the church. Mulimu ebirala ne Father Philip yabikoonako nga ebikujjuko ebya wiiki entukuvu yasoose okukola nga Papa, olugendo lw'okukyalako mu Africa lw'ennaku 11 lwabaddewo omwezi oguwedde wakati wa ennaku z'omwezi nga 13 okutuuka nga 23 April. Nagendedde mu Algeria, nagenda e Cameroon, nagenda mu Angola, nagenda ne Equatorial Guinea. Akalala akenkizo obubaka obudda ku mirembe. Omwaka ogumu gw'amaze Papa akiddinganye nnyo ng'ayita abakulembeze abakulembera amawanga agatali gamu okukolerera ekigambo ky'emirembe. The Pope has consistently called on world leaders to work for peace.
0: Tuwummuliremu wano, tumale okuggyawo ku bubaka buno, ate tukomewo. Tukyali ne Father Ssengabi, tutottolera omwaka omulambo ogwa Papa Leo XIV gwe yakamala mu ntebe eya Petero ng'omusikaawe. Ate Papa ow'ebibiri, 2067 nga akulembera Ekereziya. Ate n'okutujjukiza kwabo oboolyawo nabo abazze bakulembera. Ate naddala watugambye okutuwa kwabo bamala ebbanga eritasukka mu mwaka. Kale katuggye obubaka buno.
2: Neno ng'enaku z'omwezi 11 omwezi ogwokutaano, nyaffe Ekereziya atuwa omutuukirivu Ignatius Owelakoni. Ignatius yazaalibwa ng'enaku z'omwezi 10 omwezi ogw'12 mu mwaka gwa 1071 mu Lakoni, Sardinia ekya Italy. Bazadde be ye Anna ne Mattia. Yali mu Cappuccino eyamanyibwa olw'obuntu bulamu, obugabirizi n'obulamu bw'ekyesirikidde obutukuvu. Yalwala obulwadde ku myaka 17, ate ku myaka 20 nawo n'akabenje kembalasi era n'asuubiza okwegatta ku kibiina ky'abakapuccino mu mwaka gwa 1721 mu Cagliari. Mu mwaka gwa 1722 yakuba ebiragaano bye mu bakapuccino. Ignatius yamala emyaka 40 ng'aweereza ng'omuwanika w'abakapuccino era yalambulanga amaka g'aba alms. Yamanyibwa okubuuliriranga abalwadde, okulagiranga abaana, okubeesabeesa abeeyawuze n'okukyusa aboonoonyi. Ignatius yafanga ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1781 ku ssaawa 9 ez'omutuntu mu Cagliari, Sardinia, ku myaka 79 olw'embeera y'obulamu etaali nnungi n'obuzibe bw'amaaso okumala emyaka 2 egyasembayo mu bulamu bwe bye byamuviirako okufa. Yasiimibwa ng'omutuukirivu ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 1908, ate Papa Pius XII n'amulangirira mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 1951. Omutuukirivu Ignatius yawolereza abasabiriza, abayizi n'amatwale ga Oristano agasangibwa mu Italy. Ignatius omutuukirivu otusabire.
3: Bizinensi yo terikula nga togiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa, kizimbe ki w'okolera, n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku nnamba zino: 0752 897 618 plus 256 200 928 42 oba plus 256 666 611 00 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. jangolange naffe aba Radio Sapiensia, tojja kwejjusa.
4: Owange, sembi jaya gweddalu.
5: Yali tayiza butalaluka. Emmaali ye yonna yasaanawo munnabbambula w'omuliro.
4: Bambi.
5: Twamugambanga afune insurance ya Ghana. Bugs Insurance. Ffeffekka abasobola okumalawo obuzibu obuba bukutuuseeko mu bwangu ddala. Tulina ebika bya insure nga insurance y'abakozi, ey'ebidduka, tulina insurance ey'omuliro, ey'ebizibu ebikugwako obubi ng'obadde teweetegese, insurance y'emigugu egisaabalizibwa ku mazzi. Insurance etangira obutyabaga obutera okugwa mu bizinensi. Tulina ne insurance ezingako byonna ebiyinza okugwako nga totegedde. Bugs Insurance, tusange ku ttabi lyaffe ekkulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House, Plot 3 ku Colville Street. Tulina n'amatabi amalala okwetooloola Uganda yonna. Bugs, eruŋŋamizibwa ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda. Bugs, our insurance partner.
6: Ebyedda bisasika nga mpawadde abirisa. bulijjo olaba omugagga atwagga ng'omanya nti enjo lya gye yatindika evudde mu kwengera leero kwe kugamba n'ebuluka bubulukusi ntakanzikizitonga buzitonze ntandise okulya ow'ekita kakati mutera nnyo okugamba nti omusajja atudde ku nninga oba omusajja antadde ku nninga nga nno mutegeeza temuli ku buzibu naye enninga kye ki enninga gwe musumaali omuwanvu ennyo nga guno bali abakambwe gwe baakomereza mukama waffe yesu kristo ogwe tuyite enninga tulowooza mmwe obuyinki bbiri naye omusumaali omuwanvu ennyo gwe guyitibwa enninga kateebeeza omuntu okuteeka ku musumaali ogwo omanya nti oli mukaba ate kennyini
5: ebyedda bisasika nga mpawadde abirisa

Yes, wabali nyogwe na jikumideko chenda mnyak tunye zenya Radio Sapiencia echiro echiro na kuruwa lero zole kiro kwero msambu ezaka ita kusawa umukaga ugwe chiro echiro lero ngabuli jo kabira katimba kabia mizanyo yenze pade siruma gomu webez ukubira nga kutamza tukena kubira nga tamla fena paka wali kusawa zigenda kubira msambu ugwe chiro wenjo kubera nga nkwerekereza atoro enteka teke endala eja kubera nge kuangira yo kusaidi yeyo akatimba akabye mizanyo tutambula ne 22 bed nurechi omu chisera nga tulimu kuhuonzika season atira nga tugenda ate wetusingo kubera nga tuli raka sente chyo ino kubera nga okola kwe kubera nga ate osiba ne 22 bed ligi wezi kwa wezi wano wetugenda atenga ligi ziwedde wagenda kubera wazibu nnyo kubanga au baitao we wasingo gaba sente omanyi tubatuvudde biri ebyokwetalatala ate simanya ate kati obwongo n'ogamba ono gwensosa ku lisiti yange nakubya netta wano bibera byabamanyi bokka erobo ina kubera nga wesiga mbebe zinobera ngulya ku sente kati gula account ligi zigenda okugwa tutandike off season World Cup mweri ngo siba ne 22 bet gwe kyobo okola gena msimu yo wogenda ku internet oja kuteka 22bet.uk website ya fe eja kubera nga jao ku simu yo gende wali ekigambo register chinyi game juzambye bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngotekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngotekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera nga wega tak 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula nga bwezino kutambula bobo siba siba nabuvunanyizwa atanawe za 25 krizi bakubera ngo siba tuberenga tubebira bulungi buli kimu kitambule nga bwe kino okubera nga kitambula 22 bet echenja wolo cheina options nyingi zogenda okubera nga oteka kaka simbi atero berengu wangula omanyi omuntu akuwe byokusibako ebingi akuwe mbibya kwegamba akuwe mbera mwogenda okubera nga oyita okuwangula kasente kasitola banga ebyokusibako bingi kitegeeza obera naawe weroboza nogamba jona sibya makola ne gagana kati kensibe kensibe ku kadi lulina sibye kadi ne zigana kati kensibe ku bateebi lulina sibye kino ne kigana kati kensibe ku kino ye 22 bet nolwekyo siba ne 22 bet oberengo wangula obibere ne mbebez abasiba virtual games kweziri ate nsangi zino virtual games zigaba kiralu wali ku 22 bet nolwekyo tokiriza kubera ngo osubwa bino nogobya 22 bet na kubera nga ate wangula kasimbi atanaweza abiri mwetanto kizwa kubera ngo siba chokana wa siba bera ngo siba nobuvunanyizibwa asiba bera ngo siba nobuvunanyizibwa kusaidi eyo buli kimu kiberenga kitambulanga bwekino okubiranga kitambula kakati wali mugwange lya Portugal wali okay mpire jiri mukubiranga jizanyibwa mulige yo kunti ko timu ya Santa Carala bakulembedde National Madeira egole lyemu kubwerere tondera ekulembedde timu ya Moirense e goals 2 kubwerere kuyageza ku 22 bet no berango siba Famalicao guchali 0-0 Gil Vicente bamukulembedde 3 bwerere Gil Vicente aliwako msaji ya mulimu in fact guli 3 m Gil Vicente amazene yeta sana ate bamuko guli goals 3 ku m Rio Ave ekulembedwa Sporting Lisbon e goals 3 kubwerere Benfica ekulembedwa timu ya Braga e goals 2 ku m then timu ya Gumares ekulembedwa Casapia ekole mukubwerere gwayagenze mugwange lya Portugal no berango siba ku mipira bwe jitube jitambule de obabo jirimu kubera nga jitambula by the way jingire da chike chenda Braga akulembedde BM akulembedde Benfica Rio Ave bamukulembedde 3M nga Sporting Lisbon yekulembedde Gil Vicente ekulembeddwa e goals 3 ku M Famalicao guchali 0-0 tondera ekulembedde Moirense 2 bwerere atinga yo timu ya
Santa Carara ekulembedde National Madeira egol eriyemu kubwerere. Mugwangeri abungereza mu Premier League ompiro gubaddeyo timu ya Tottenham Hotspur ekoze amaliri agemwemu ne Leeds United. Pero Spurs ono nga akema akema nnyo. West Ham eggulo baamukubye omupiira mulamba mu bulumi obw'ekitalo ate naawe ali mu kuvuganya naye okola maliri. Spurs ndaba akema akema nnyo ekyambe okubeera nga kimutema. Omanyi waliwo enjogera egamba oliawo onoonya bizibu tobiraba n'obyenoonyeza. Kati ndaba nga Spurs enoonya ebizibu byetalaba. Omusajja yakubiddwa mu bulumi West Ham eggoolo emukubeerere nga sene emukuba. Nojja leero oli waka otegedde gw'olwana naye obutaddeyo bwakoze akubiddwa mulamba ali kati naawe okola amaliri ne Leeds. Spurs ono munambuulira naye ebya Spurs byayoka tebiggwa malojja. Wali mu championship playoff omupiira ogubaddeyo ttiimu ya Miruo ekubiddwa Hull City goals zibadde biri ku bwereere ogwasooka gwagenda 0-0 kitegeeza Hull mu playoff eyo eba eyisirewo neyeyongerayo ku mutendera oguddako. Mu ggwanga lya Spain ttiimu ya Rayo Vallecano ekoze amaliri ag'emu emu ne Girona guwedu Spain. Mu liiga ekibinja ekyokubiri mu ggwanga lya Spain ttiimu ya Osca ekubiddwa Real Sociedad B egoolo zibadde biri ku emu. Wesika wa mkubi. Eno lero lubadde lwa miranga. Mugwange lya Italy. Timu ya Napoli. Ekubidwa Bologna. E goals satu kubiri. Napoli wa mkubi ya mulamba. Satu biri. Napoli wa mkubi ya mulamba. Satu biri. Nga Bologna ya Kuba. Mugwange lya Switzerland. Timu ya Vaduz. Ekubidwa timu ya FC Arau egol zibadde biri kwa emu baduzi ba mukubi. Eh! Napoli mboke buze eno Spurs emwemu Wesca Sociedad bya mukubi ebiri emu Rayo Vallecano bakoze emwemu ne Hull City na biranga wangu do mpira kika kaongezi akeza sage kati gwe yageze kutentu beti no birango siba no bebera no mubebes byonna bwe bitwe bitambute. Kujimu kweje mipire jizanyidwe. Portugal jirimu kuzikira. Sporting ya kubye goal namba nya. Kulembede Rio Ave e goal ziri nya kwe emu. Bali mchenda. Sawa yo najija kubira nga jizikira. Mumbira nga bejiyo kubira nga itambla. Kale, wete wetaniso na kulaero. Oline pade siruma gombebez. Redi sapiensia. Tutambla na katimba kebye mizanyo bulichiro. Mukaga paka musanvu. Netubira nga tuita munsonga zona. Nga bweziba zigendo kubira nga zitambla. Awe mipira nawe nobira ngo ufuna dozi yo nawe atera abale bilala naye goberere ebyemizanyo nawe nobira ngo ufune ebibyo nituberanga tambula ngawe tulina okuberanga tambula. By the way wali akawungezi nabagambye njala kuberanga mpita mbigambo bya Wayne Rooney byayokereza timu ya Manchester United nga ajirumbagana musambi aitwa Wayne Rooney. So ebigambo ebyo ngira kubera nga biitamu Chelsea bali kabagala kati emula kubera nga banonyo mutendesa omupya agenda okubera nga adda ku timu eno ani gwe batunuulidde nnyo biki byakoze era biki byayinza okubera nga lita ku club ya Chelsea byonna tugenda kubera nga tubiitamu ekiro ekyonako olwaleero. Kakati kyoyina okubera nga okola gw'omusibi w'emipiira nga tetunaba kubera nga tweyongerayo gwe soko osibe ku mipiira. Gwo musibi wa mipira soko sibe ku mipira. Ogende wali 22 bet oberengo obebera mpola. Gwo soko sibe ku mipira ogende wali 22 bet oberengo obebera mpola. Kodi ya pinga buli jote chuka erista 217 6 bisatu munya hash. Onyiga sta 217 6 bisatu munya hash. Noberengo ufuna ku mipira. Nogina kutentu beti noberango siba. Kasitoberango sibisa buvunanyizibwa. Atengo weze emyaka 25 n'okudda waggulu. Oyina okuberango weze 25 n'okudda waggulu. Omwana asoma tokirizibwa kuberango siba. Asiba nawe oyina okuberanga weebereramu
nubira nga ekintu kitambuza mu ngeri esinga okubeera ey'omulembe ennyo ng'ebitambula. Kaakati onakola eggulo ekiro nabateereddeyo ekibimba nga Benfica agatta ttiimu ya Braga guli 2-2 dakiika 9. Onakola eggulo ekiro nabateereddeyo ekibimba. Ekibimba ekyo nga kikola odi 7-5. Era ekibimba ekyo nekibeera nga kyatuwadde ssente. Kyabadde kikola odi 7-5 nekibeera nga kyatuwadde ssente. Ekibimba kinataddeyo olunaku olwajjo ekituwa amajja. Odi 7-5 nekituwa ssente. Kati mu kawungeezi k'olunaku leero njagala bannaye buli agoberera omubebbezi. Eno wiiki tugikwate mavumbavumba. Bwe tuba nga tutandise nga tuli ekibimba ekyagenzeyo olunaku olwajjo ekiro kizannya emisana. Ttiimu ya Santa Clara abali wansi w'emyaka 2-3 nabeera nga bakuba omupiira ewaka. Sori, babadde kwawoyo ne bawangula omupiira egoli zibadde 4-2. Ekibimba ekyo nekibeera nga kituwadde ssente. Kati njagala eno wiiki tugikwate mu nkwata eya kisajja kikulu, buli muntu yenna agiganyulwemu. Gwaludde nga tolya obeere ng'olya ku ssente, naawe abadde ajja ng'olya oyongere okwenunula. Mbagambyeko wali akawungeezi omwana omu ku baasibye ekibimba n'akuba obukadde 10 n'akuba akadde kamu n'emitwalo 6 n'aŋŋamba akeera kufuna zzugu abadde talina mulimu ng'akeera ku pulu tebu. Kati ssaawa zino agamba nekaakeera abeere ng'abyanza anoonye ku ssente. Nabagambyeko omukyala gwe bayita Nakirijja Maryam yaŋŋambye yakagula booda 2 bukyanga sizoni ni etandika nga gubira mubebezi. Ezo boda 2 azije mubebezi. Kati nawe tandika okusettinga obwongo bwo ne target. Eno sizoni nga eri mukugwako. Kale wakiri yita mu off season kubanga mu off season ale tulya nyo sente. Abasinga kye batakiriza. Mu off season mutusinga okulira sente. Kati gwe vuga off season. Obere ne target yogamenti okuba kati paka mugwo munana league we zidira ndale ya Premier League yemugoberera

Era olina okubeera nga olina emisekese egy'enjawulo egiyingiza ku majja n'ogamba kati kino nkisobola okituukiriza. Ne waba nga awava ssente nga waleeta 1,500 olunaku oba 10 oba 2 n'ebbiri ezo obeera n'emikutu ng'ena ewaleeta ssente kitegeeza olunaku eno ne waleeta 2 ne wali ne waleeta 2 ne walala ne waleeta 2 olunaku oluwunzika okuŋŋaanyiza ng'era ky'ogoba okiraba olunaku luggwako ng'ogamba kyengoba nkiraba n'ogamba nti omanyi nti nali ntera obbawa ne ku tipu egamba nti kati nga mwaba wangudde ekibimba ky'omubebbezi kyenataddeyo olunaku lwa jyekiro waliwo olinga bwawangula ng'agamba mbu mbadde nnyina amabanja kensuke nga sasule singa tezizze tewali gumya n'ebbanja eri sigamba nti mulyazaamaanyi abantu nedda naye nkuwa amagezi nti nze omubebbezi wembeera n'ebbanja lya bukadde 5 ne nkuba obukadde 6 sijja kujaganya ŋŋambe mbu kensoke nsasula obukadde 5 nsigaze 10 nedda kuba nkimanyi ssente eyokola ssente kati wenfuna obwo obukadde 6 nga bammanja obukadde 5 nze ng'obubebbezi fe abasajja abalya mwogo n'obuti bwamu abalya ffene n'ensigo ne tuzimeketeramu nsooka n'embeera gumite ne ŋŋamba olaba maze ebbanga nga basajja bannyeenya naye nga ŋŋumye ŋŋamba nnyina essuubi nja kubasasula nga ŋŋamba buno 6 wembaako kyentaddewo olunaku kindeetera mmeka nkisobola okuleetayo 5,000 nga kapito nkozesezza 6 olunaku 5 gajja nti niwegaba 2 kati awo nga ŋŋamba gwammanja ekyamazima nakwatira naye nsobola okubeera nga ndeetayo eky'10 buli lunaku tewaliwo omuntu gw'osobola okubeera ng'olipotingira 10,000 ng'akubanja n'ekkaanya kasi tobeera ng'omentenize ng'ogamba nti 10 bwemba wentadde kapito 6 olunaku nfunayo 2 oba 3 amagoba nfunayo 2 oba 3 nembeera nga nsobola okuripootinga omusajja mangi 10,000 buli lunaku tasobola kukuteeka ku bunkenke kati naye oba owangula ssente n'oba olina akubanja enkuuma ya ssente olina kusooka kubeera ng'otangaaza we ziva kubanga akubanja ojja musasula ziggweyo osigale nga toyina era oddeyo weewuli kati sooka oteeke woogenda okujja omusasule okiteeke ng'obuvunaanyizibwa nti kaakati buli kenfuna wano wenfunawo kenfunye n'enjawula ndidde nywedde abange batambula bulungi ewaka nti kati kemusasule nga buli lunaku okusinga ozikwata wamu n'ozimuwa n'osigala ttayo olw'okuba okyamuse mbadde n'ebbanja lya kadde kalamba kensoke nkasasuleyo ate akakadde woogera n'ofunayo zugu etambuddeko n'ogiwa omwana n'abyanza oba gwe newebyanza n'obeera ng'ofunayo 3,000 olunaku akubanja akakadde n'obeera ng'omuwa 1,000 ennaku 10 oba omaze okubeera ng'okikuba oba omaze okubeera ng'omumalayo ate ng'osigaza ne propati egenda okubeera ng'ekuwa ssente nga tojja nakuddayo wuwe kwewola kati mu byakapapula bino akapapula kabeera nga kasayidi bizinesi kobeera olinaawo ng'ogamba nti saawa yonna wekyabikira saawa yonna oba kandeetedeyo 2,000 olunaku ngasse ku walala we wava gaziya mikutu giyingiza ssente kasita gweweebereramu n'obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 2,500 n'okudda agulu obeera owebbera mpolampola kati eyo yonna ŋŋenza okgendayo nga ngezaako bagamba nti nkuteereddeyo lisiiti 2 gwena ali mukuwuliriza omubebbezi nkuteereddeyo lisiiti 2 lisiiti ez'ebbiri zigenda kubeera nga zikeera kuzannya ku makya njagala buli omu ampuliriza obeere ng'ogyayo lisiiti ezo ku alebad ntaddeko emipiira 2 nga gikola odi 15 ku alebad kuliko odi 15 ku ordinary kuliko odi 15 mipiira 3
Fakti ya ordinary jirimu ori chikumi chinana. Kwa lebali kuliko ori chikumi chikumi.

0: Uliriza chenda mnyakato nyesenya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magezi Ucha uliriza katimba kebye misanyo
1: Right, wabali nyogwe na jekumideko Chenda mnyakato nyesenya Radio Sapiencia Tuchatambla na katimba akebye misanyo Oline pade seru magomu bebez Tuchiawe berampola ampola ne 22 bet ingawe tambla Gulao account usubulo kuberango siba ne 22 bet. Chiangu nyo kuberango gulao account gina msimu yo wogenda ku internet. Oja kuberango teka 22bet.ug website ya fe eja kuberange jao kusimu yo. Gende wali chigambo register chinye game. Juzambi bakusaba okuli amanyago. Nini namba yo. Enamba yeye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega takutentu bet ensonga zona zibirenga zitambula tena weza abiri mwetantu kizwa kubera ngo siba chukana wasiba bera ngo siba na uvunanyiziba Atanafuna mipira, genda kukodi yomubebezi, mkugambi. Genda kukodi yoverengo, ufune mpira, genda kutuentu beti yoverengo siba. Agamba atia, sembatayo na dizana ngambi yomubebezi. Kuhuno mrundi, genda kubera gumi, temba denko na nyoka shau, tukatike ngume. Nange mfune yoka zugu. Kakati tuli mubude bugenderera. Obude tobuzanyisa obude bugenderera sembatalo na dizana agambi njagala nange kune yokazuku omubebezinga sio ntena genda eranz jeyo ale badi odi 15 nenz jeyo ne na jeyo ne ka ordinary odi 18 kati njagala tube bere mu bebere ntu bera ne target kuto wangu la center te genda kudigida kudigizo ino kubera ne target ndo gamba kati mweno week wenkwasa mukuyo mu bebezi kusinza kuchenteka ngira ne mfuna chino ne chivao ate omanyi waluwa abantu abagala okwesi bako center nga ye center buli waberanga ajiraba mu ngarozi bwati byesanyulie nga yagala kubera onga abale bizike Na walobu kadenga uviri nga bulaba ku. Nenga ate waluwa yabu bala nga bulaba mpichi pichi ye parking zao. Sewa basi nga guwazira bango zibala kwa luwa batiji yako sente. Nenga ate base jira kumu vitalimu. Katimu wabali dechi bimba. Tuze jira kumu vitalimu. Zima yane ziguo umanyo. Otani kampala nga kenso. Kwenzi yeko zineta anungende na joe mwonsao. Nukumonga tujina. Encha nodayo. Nodaketa anu emilala. Nukumonga tujina. Ogendo kula banga zikende rampla. Kati omwana aba kutolu muna gamba kati zinozi pinye kengende ngule chino. Kentandike omudala gwa Rolex kentandike chino. Aba yalaba weziraga. Gwosobola okubera ngo ziraba kaawo n'amaaso nenga zikende ero olaba. Gendo giroti nga tokya aina. Ogendo giroti nga tokya aina. Anya omba manyo gamba. Ne pichi baziba. Hey. Nesendi nazo. Ale sente kuo iba. Kubanga guwa afumanga uli wafumanga ojake ichiziki. Katibera nechu urabako. Bachibe wachiri ononye chinonye. Nengu manyo ononye chiramba chishu. Singo kumogo lako mpola mpola wezi kuwa honi inga. Tuina chulabao. Nurecho. Ako kakodio na ange inkabawa. Mayenze abatambla no mbebezi mbawera dalane. Necho kola waluwa na abadabuza. Mbebezi akatambla anga sikina kalabayo. Akatambla kajia sinakatekayo. Sawa zino kuliko VIP HBimba ne Arebadi kosa ordinary ne Arebadi bigenda kubira ngabiza nya kumacha genda ku docket oberengo bifuna genda ali 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana we 2 mwe 5 kizwa kupera ngo siba nyiga sta 217 sita bisatu munya hash Soko jeyo ale badi ne ordinary bizanya kumacha. Gwatandi soko kufuna embera yogama ati kakati ombebezi chayogera kitufu kula omanyimu kyalo ntino waliyo ne ploti ye milioni emu kitundu kubi sinza kitundu joba wachiri ugende yu nukuwata ya kataka nukamba kengule kano kabelewu ugambe banga diempli li zomu bebezi ngampe mipira nalide odi weti nalide odi chukumi atano eriku ordinary ngajienta deko kati nalide kodi nalikuwa liko odi by the way chukumi chinana chukumi atano erikuwa libadi najiri deke ngedenka ugule kateke yeyo kwengo sirika kastobera ngo sibiza buvunanyizwa gwe namplize sawa zino nagobere ombebe zigendo fune odiezo b 10 plus ordinary kuliko odi 18 kwale badi kuliko odi 15 jo najizanya kumacha ezo city bill zanya kumacha gwe gendo je twagala ke mu state wa saint nga chiwedde e mu state wa saint nga chiwedde gwe rumba kodi oberengo nyiga 2217 sita bisatu munya hash wobo itao ojia kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash wobo siwa siwa na bufunanyi siwa atana we sabiri mwetanto kizwa kupera ngu siwa tube bere na wagambo mbebe zitali ya kataka mbera kumeimu era eba tukuba gamanti batu kubie tudemu tuyiribe wetuli eranzi jene gamanti mnyuanyi tulite zembera ku mei ni siri akataka gerumbo berengo funa mpira genda ku 22 bet yo berengo siba kasito berengo sibisa buvunanyizwa ngoweza 25 okudaguru kwata akemfisi gwe yali de kibimba kinatade yo nakola joto kya muka amanyi gafigali mukubiranga steke ya petu junyweza neberanga weri packages endala zina kweziri VIP kweri kibimba kwechiri katamulanga ndakubiranga ngateka yo wensibulira wano je kubiranga okalaba sina katikayo ningi dakatikayo bisitye birizo boso ko kubera ngo jayo ye ordinary egenda kubera ngezanya kuma cha odi 10 chinana ne ale badi egenda kubera ngezanya kuma cha odi 15 genda ku 22 bet oberengo bebera sibana bavunanyizwa code erista 2017 sita bisatu munya hash uja kunyiga sita 2017 sita bisatu mwenye hash woboita by the way ngatuke na mu story ya Wayne Rooney weekend omanyo mpira gwa seno guno kugenda guvayo ko gwine ebintu bingi bya guba demo by the way kati waliwo omwagizi wa club ya Arsenal omanjukira timu ebe ekyala bajiwa tiketi si nyingi bananyi kisawe bawa abagizi babwe tiketi nyingi osobola okubeera ne n'obuwagizi obungi era kino n'agamu ku mateeka agakugompira tebakkiriza muwagizi nga toli wa ttiimu eyo kubeeranga ate ogula tiketi n'otulamba abawagizi ba ttiimu gy'otawagira katugeze oli wa Arsenal nogula tiketi ya West Ham olokubeza Arsenal zaweddewo ku market baba wa Tentol. Wino gamba enda gula ya West Ham. Kubanga ya West Ham ebere kuisa kusaidia abawagizi ba West Ham jebali. Era gyobo ino okutuula. Kati waliwo omwami omwagizi wa timu ya Arsenal. Ndoza yagenda ogula tiketi nga ziweddewo. Kubandoza Arsenal bajua aba timu ya West Ham bajua tiketi enkumi satu abagizi wa West Ham bawa ladha timu ya West Ham Arsenal bajua tiketi za abagizi wa ino kuberange etwala kusawe cha West Ham abagize enkumi satu chitegeza enambe singa omu timu yebera nazo kati yomu agizi wa timu ya Arsenal yara wanga ziwe deo chiyakola na yefuro mwagizi wa West Ham na agula tiketi ya West Ham. Nenga wa Arsenal na rumba. Jukira, tiketi yebele kudirectinga jio ino tuli. Roo tula mwagizi wa West Ham. Kati, bine vyaba deo nga wasaze golo ya West Ham. Musajia watu na akemebwa. n'agamba esanyu sijja dikuuma kwe kutandika okujaganyiza mu bawagizi ba West Ham. Kati aba West Ham jukira bana kuwadde bona bamanyi bawagizi ba West Ham nga batutte. Kumbo omuyayi waseno yagul ezaseno tikeri zali ziweddeyo kubanga bajiwanto bajiwanto na aseno nagenda nagula tiketi ya West Ham nenga mwagizi wa aseno kati tiketi ngemu eina mtu uzamba mwagizi wa West Ham ngomwa eraga nti mwagizi wa West Ham olwasaze golo najaganya abayaye ba West Ham bamuyodde ne bamukanyuka ku madala ne evulungula paka eri wansi. By the way, tichaba di chukula chirunji, era polisi ina abantu be kuteba anji, abawagizi ba West Ham, abakoze chikolo echo. Na ya atera, waluone kari nti, amateka aga kugompira bali mitinga, omwagizi to inagula ticket. No tulamba wagizi, abatali wagizi ba timu yo. Kuhanga, esanyuli ompira teriye kweka. Esanyuli ompira teriye kweka. Katono ya buse buse mubanga. Nabuka buka aba West Ham bonanga banyika basase golo yawe ati bagenzola bagaya buka buka ni bagamba ono si waffe ba mukurukisiza ku madani ba musindika nakuruguka pakeri wansi. Tekyade chikola kirungi naye oboli ya mpira we kutwe kubera bwe tuyu yabati. Polisi inabe yoddaba wirako abalabikidde mu katambi nga bamukuba emigere bamusindika ne yevulungula ku madala nga tachaina stamina nagenda nga rolling up rollings paka eri wansi yadde mwagizi wa aseno naye nga atudde mba West Ham naye nga tiketi za aseno zagwaona agamba kengule ya West Ham ngulabire mu bwagizi bwa West Ham kakana yamuviiridde mu tiyadde birungi ku side eyo omanyi banyumiza nnyo ekiboozi. Wanyina somera kawoko kawoko siyu somereri jiri muruso za waguru bitundu bye budwe kalisawa zinondoza kawoko eri muchotera luli yali morakai ne wasala kawo chotera ni wajifla district eri muchotera na ye ne banyumiza kembozi wetwagenda okulaba omupiira ekiro nga tuvudde ku somero bakuita kutorokero era obanga atorose wa Champions League ne yali Premier League ndoza Manchester United yali esamba Chelsea kani yukira pabagale nyoko laba kapia tugamba ha ogwa tuino gulaba nga tuitamu kati mukuitamu by the way echa tuisamu esomero amasanyaze transformer yali echankaranyi ate ne generator negano genda ku kati nitugamba tewali adasobola kulaba mpira wachiri tuya mu mbera yone tugulaba sigama ati nawo mwana ali kusomera otoroke kubanga byatu vira muti byali birungi kakati tugenda wagula obaitawo ku stoku waliwe kibanda nze negwe singo kujukira nyee tuletele bizibu bamwitangaiza akakirungi. Tuba tutudomanya kibanda kibira mwaka zikiza nga gwali mundo olaba ayingira naye ayingira jukira ayingira mukazi kizabatala babali munda twatuli awo mpira kugena maso nga Eddie Munster wesomero naye kumbe ya masanyaze gavudde kunga naye azze gula bilawo nga ayingira kibanda yatula maso nitumula ba penalty twekone tete miyako nti tewaba yenyenya saja watu labirawo na kabaka weddimu ompira kugena kugena mani yu kulembera Isaac yali mwagizi wa Chelsea. Atene Eddie Munster yali awagira Chelsea. Kati guba guyingira ekyenda Chelsea kuba ikolaiza. Kati kirungi Isaac yirabira nti twetemezzaako omusajja tudde maaso. Yabuuka buka mu bbanga nga gole enywedde. Okakana nga ate HMW owessomero gye yatolosogera okulaba omupiira nga ate amuwadde haaga. HMW yabuuka buka nasooka n'awa haaga amanyi. Alina mulabi w'okukyalo agenda okwebunya ali kirungi okola kiwano gwe yalambako n'agamba bonna b'oli nabo njagala enkyo baleete wali ku ofiisi yange fena ne batutwaliramu fena ne batutwaliramu naye lyalisanyu lya mpira nti kirungi wadde yali awagira kirabu ya Chelsea ngekubye Man U yikolayiza tewali yeerabira nti ali mu bulabe bwa eche mwa tude maso tuwa mwla wife nanga ingira netuwe koma kwenye tukawa tuliomute yenye nya mzaji ya tulaba golo ruanyo atulaba buka buka ya kwa edimansta we mchifuba na mugamba bo nabo olinabo encha ebi ya tuvira mji alimi unyo ya mwabana batuluka masomero temutuluka mubere kusomero mnyuere emi unye ya tuvira mji alimi inji hey. Kati nono wagizi wa Arsenal yaguze tiketi ya West Ham nalabira bagizi wa West Ham bwabasa se goal esanyu lya mulemere dokuma na acha muka na asanyuka kumba alimbalabi ba musukumye na iringita ku madala sajja tukakana ne police ina bya kutene baba olaba video we ba musukumye kale ngenda gena mkumula mukowe nkoma hotu gena kujatu ngero kogera kunsonga ina let's tambla ku side ebe mzanyo oline pa de selma gombebes eno radio sapiencia. Atana funa mipira genda kodi oberengo funa mpira genda liku 20 bet oberengo siwa bobo siwa siwa na bufunanyi siwa atana weza habiri mwetanto kiziwa kuberengo siwa kugambe jayo ale bali etanika kumacha subuhi jayo ordinary odi chikumi chinana ndese odi chikumi plus biri kwa ale bali ne kodi lejiyo naja kumacha genda liku 20 bet oberengo teka maka mfisi oja kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash nyigasta biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo siwa siwa na bufunanyi siwa atana weza habiri mwetanto kizwa kubira angu siwa kusita biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash achirijia meri yu mayo gambo otia angayo mbebezi umusaji angaya wakula bubi tuba fena tukumi obu tewali yenyenya umusajja as Chelsea ate banega tamani yali mwagizwa Chelsea Isaac ate yabuka na gwe dimaster we mchifuba chukanga twatolose butolose kakana sajja ne dimaster olwasoka na abuka bukati agira kulaba ne yono simuizi wangi kirujo kula chiwan boli na bobo na nambye gwenjo nchamba agala kakananga miunyu yana mwagizi wa West Ham yaguze tiketi ya mwagizi wa Arsenal yaguze tiketi ya West Ham wala bilemba mwagizi wa West Ham geza Arsenal ziweteo tia kumye sanyu kuluwa sase golu na abu uka bukani mimu gamba togu nyo guwanda katubeko mbaka wano zietu unzike nteka tekeno eno ya Radio Sapiencia oline pade siruma gombebe zikatuje mchikuge mama mchikuge aloka aloka
2: Erinyi mutari kwayo teri kuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22 bet usigarengo nyumire byemizanyo awatari komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa ni kisacho ne virtual sports za 22 bet nyumirwa crash games oba casino ne slots buli ruzanya guba mukisa mupya gwa kuwangula tulinda we wandi sekati we gatte ku nyumu ya 22bet.ug betting wa bulabe lyo bwongo betting ano gwegendereza waba myaka 25 nokude waguru
3: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Sendamu nyaka tonye senya fama. Nkuruza ya magezi, ucha udiriza katimba kebye misanyo.
1: Alright, wabali nyogwe na chajia kumideko, chendamu nyaka tonye senya Radio Sapiencia. Akadeno kampe deko. Njaga la pere keza nkulekere nansira Edward Lwalukovu wapiringa kuongira yo ne program damwe subi lunakuruwa mande biinji biagindo kupira anga jana vyo mbira anga biji kupira anga etambla yenze pade selima gombebez tuline 22 bet gulao account osoburo kupira anga siba ne 22 bet chiangunyo kupira anga gulao account gina musimu yo wogenda ku internet uja kuteka 22bet.ug website ya page ya kubira nge jao kusimu yo gende wale chigambo register chini game juza mbi bakusawa ukuli amanyago nini namba yo e namba yesim kati wali awagenda promo code oja kubira nge oteka wo akatimba awagenda promo code oja kubira nge oteka wo akatimba then nyiga mu chigambo register Oja kupere anga wega taku 22 bet. Insonga zonazi veringa zitambla. Tunaweza habiri mweta antokizi wa kupere anga usiba. chokana wa siba berango siba nobu vunanyi ziba asiba berango siba nobu vunanyi ziba kari atanafuna mipira gena kodi oberengo funa mipira gena 22 bet oberengo siba gambi odi chukumi plus ku alebali kuliko odi chukumi ya tan ne ku ordinary kuliko odi chukumi ya tan gendo pne odiezo gendo li 22 bet oberengo teka maka MPC bobo siba siba na vunanyi ziba atanaweza vini mweta ndokizi wa kupera ngo siba tujeo katikati ege mpire ezoli city bilizi tandika kumacha tuberene target kuli omwari ya kusende ujia kunyiga sita viviri kumina msambu sita bisatu mwenye ya hash ye kodi ujio kupera ngo ita kusita viviri kumina msambu sita bisatu mwenye ya hash wobo itao wobo siba siba na vunanyi siba tuberenga tubebera ampula ampula kusita viviri kumina msambu sita bisatu mwenye ya hash wobo ito ja kunyiga sita viviri kumina msambu sita bisatu mwenye ya hash ye kodi ya fi kina kutentu bete kama kemfisi bobo siba siba na vunanyi siba atanaweza viri mweta ntokizwa kupera ngo siba kusita viviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash banda ya kadoru muka antima wa waluwa ngambio mbebezi waini runi ya gambia chi by the way mubufunze ngatuma liliza waini runi anenya timu ya Manchester United nino kupera nga nino kutuka katiche banda wakusala o kwani ya gendo kupera nga tola timu eno maso kusinza kuwa waini runi ala ganti akade kagenda kupera katoni ingiliji waliyo wa World Cup okupera nga Maniu ekakoze sa okufuna omutende simu space entono atenga beta ago okutagetinga ogula kuba sambi mukatali jukira omusambi abasambi ambajja agamba coach chaliyo anjagala anampa obuddo obumala okuzanya omupiira oba sisimu yesijijam kati mukisanga timu ya Manchester United yaze mu Champions League Rooney agamba sawa zino bali badde batanise do kuteme empenda n'okusala oba kariki abasigala wasigalewo oba leto mutende sumujja kibawe kugamba kibaye sobozi sogula abasambi abalunji abagenda okujja okongera timo jongera maso so bibigambo bya waini runi nebisinga kuwa ntu ja kubalera nga tubiyogera ko nako olwa lero akawungezi wali sawa ebere mpaka bi ngakabi katu kakatikisi mkawete tuja kubera nga tuita mpola mpola gendo fune mpira kukodi gena kutuentu beti oberengo siba tanaweza vili mweta ndokizi wa kupera ngo siba atina wa siba bera ngo siba na uvunanyi siba uja kunyiga sita biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ya feyo na wana kayo mbebe singa weyongera yoko chakala nansera anzi hey mde wa nansera watu seda kusita biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash. Ye kodi ya feo. Ja kunyiga sita. Biviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Yenze pade senu wago mbebez. Radio Sapiencia. Kutubira ni tubiranga tambula ampula ampula. Ne 22 beti. Kankwa gali ze. Amachama runji kubanga wake deda. Sula runji. Wiraba.
4: Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Ako ke kabadde akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo kakutuusibwako. Kampuni ya betting ngansi. Eye 22 bet. Betting itakirizibwa bali wansi wa myaka 25. Bubu siba akasente sibaga kata kuruma.
2: Ni mutari kwayo teri kuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22 bet usigarenga unyumire byemizanyo aho batari komo we wandise kati ku 22bet.ug gizisa nikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumirwa crash games oba casino ne slots buli ruzanya guba mukisa mupya gwa kuwangula tolinda we wandise kati we gatte ku nyumirwa 22bet.ug betting wa bulabe lyo bwongo betting ano gwegendereza waba myaka 25 nokude waguru
4: Voice of the Sound Alarm Time Check esawa siwese musanfu esechiro time check kutusibwako bera musigansimbi wo ne MTN momo sigo kutandikira dala kusirinchiru 10 ofuna magoba gabuli runako atengo sabulo kujja yaka sente ka kiseda cho nawo yakalide awotali kuandika wano na wali nyika stemu mukaga 5 star mukaga hash olonde ko investor obukoze se MTN momo app Enu ye vete yu yaba sumba abi kerezia
5: Inyagia Patrice
4: Aizimbi kumusi njiyo ogobu wele za mwe kerezia
6: Mimpeleza tusa papa luyano nda Beribisho kwe kinda vichana
4: Ama ulire nenso ungezona Eziku wate kwe kerezia Velio sapienzia Enkuruze ya magezi Ensuro yo muziki Nevye mizanyo
2: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruze ya magizi Nsuru yomuziki Nebye mizanyo